0: kabi ajati maimuna nsabo kirize simanyo bo de buna tusobozesa nenge nda kusaba bantu mwena bali wano we makwado muzindalo okozeseda chika bilie chinene ne banno basobolokola chi okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muri banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngayizo ga program ya agendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto murabanga ko
1: kikiriza uno gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne memeyo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bade kula bangako kujako kutegerera kusimu
2: nze bwe bibi byange bwe kula
1: na mpulira mameme gonaga nkubaga na mpulira
2: nga ari kaka nanze bwentu bwenkula
1: bananga aja simayi muna
2: wanji nabo
1: akuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevuke
2: ndabira wa
0: eh yoto kezo nazi bakola chitumpo
2: bana mala ufikum
1: ejama mazima chalo ya chuso obulamu bwange
2: yagala kuwe ye
1: nalisikira ko yati tachimala ne kadi ino kadi ukasubira dalanti chi ndewe nategedde
2: Mungu akongere
1: bulijondo otakulabako beka katono kenkuwa kubyennina akokensoba dehaja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima
2: ne yanziza mkwano ne
1: yanchira chendi kuwa
2: kisingo balaka lau fekum
1: nizokutegera
0: kole birunja asimibwa
1: yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudanguru
0: bambi
1: ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga tagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
0: zimbe
1: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyali nga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
0: nakulekera abaana
1: mwana musajja n'afa
0: miaka munaana abaana babakyali bato
1: ddala aye twadde tunazimba kubanja sijakola bikozi bizinensi tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange ze nnassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve mbintu by'omwana waffe mugende
2: baali balowooza
0: zane
1: bangoba n'abaana nabaga n'abaana baawulira mbwe ŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi naye nga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira nga enfundiridde nenoonyewookudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera nenyinza mange nambuuza
0: kyekiddako ani ataggyeko simu simu tuzigyeko bannange
1: bannaye munatusonyiwa naye nzira mu kyalo e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egayi nambuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusikakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awo ntundire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira bulinaku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinka n'omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kakirumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka inojja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 5,000 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ŋŋende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo mba ndi ku rediyo mpulira omukyalo ono
0: ajati maimuna kwegamba owulira erinnya lye n'owulira nga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo ajati maimuna
1: neŋŋamba naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo naye omutima ne gulemerako ne ŋŋamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu neŋŋamba ate ono alinga akigonzezzaamu singa ŋŋambye nti jangu
0: bibadde
1: naye kaŋŋambye kuba bukuba essimu ate ngene wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ng'ate wana ono agamba bugambi
0: kubisimu
1: sijja kulima nze yali agenda mu lugendo wa mukwano gwange nakyusizaawo
0: n'osooka

0: 좋아 우리죠.
1: 무사사게 뽑힌 오븐도 무치부가 마사카 무치부가 마사카
0: 와바카치
1: 무두센스이라 네 두차가 사바투어리 잡고
0: 왕구라
2: 왕지
0: 왕구라
2: 아니야 우리네 시간베이트 오마이제 와리에 비오쿠 왕구라 시바 수물우라 같이 인코란차
0: 올리네 치파나니 오바카타미케 웨쿠아타 ngoli kukumu kubikolo jia radio budu jeze tegeka okuvalo ya tandi kwa kutuka lero waliweka waline bachalibo walino omu kubakozi ba radio budu obaba likaba kozi bayo walimu studio za radio budu olina chifana nchaba kozi ba radio budu obaba likaba kozi bayo oboli na chifana nche wakuata kwa jimu kwa jemikolo radio budu jeze tegeka kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemi ya kabili mwetano radio budu atu 25 watu ya chifana nyecho oba video je wakuata obiteke oba miposti nge kumikutu dia dia social media jiita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya posti yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omuntu anasinga okuteka yo oba okuposti nge bifananyi oba video ze nyingi ya jokufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mkolo omukulu Ogwakuja kulizake miaka 25 eja Radio Budu. Keruko mpewe somesa no kuchuso bulamu bwa bana Uganda. Wamuno kuba webisanyusa. Kale tosula mukisa gwo. Bero omuko abo bana mukisa. Abagendo okwe wangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku miaka 25.
3: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimba wano ku Radio Budu.
4: Mwewa likuli liza radio mtu wabrijo radio budu tuli mu program tuwe zimbe sawa tuli miyako vili ila tutambula fena paka sazi genda kubira mukaga wizu ila mukaga nkwerekereze tenku kwa se mugana ange DJ Mero Pro kutuare moteka tekiara mixo njimaruwa maulire agebi obusubuzi nebi enfuna ila hajia kubwa kukwata mbana fababu dukoli tefanicha bali Masaka site opposite ne Oil Energy Petrol Station kulude Kampala bana febano baganti bakulete debi bajie biyo mulembe baine ntebe sofa sets nungi mo fashions ne design yezenja ulo bwechitu kakubitanda dining sets center table sideboard no wardrobes biyona babili na mo fashion nungi nino ne mifali sobajina okuva mu company yezenja ulo baina high density spring mattresses ne orthopedic kakati mifali sojino anajyo mirunjo kuzama jangu no muna iwefu nilifani chomunonjo tereze nyumba ye nyumba yo na mwabagalo mtu wala kupuko wabagenda mkwanjula bakulete defani chagendo kujake naku utuwa sebi intu biyo tusa kubukaba kubaka ganti ye umukare sebi intu bakubile koku 0553 atene bei nunji 0553 BDM 0 3M 0 0553 BDM 0 3M 0 neku 0 3M 8 0 2 024 ojja kuboyogera ni banafa ababu dukorite furniture mu kivuga Masaka bakwereze negatidwa ko mugana ngiru yombya okuba okuva mu pure flow mukuru wagenda tubulira pure flow bakola kigwa abamanyi wesirikire tubagenda disosotwa nawe atabawuliranga ko ero mukuru walira Musaka batuliza muganange
5: sebo mutesti swa program eno ni samisa nyo okunyaniza mu radio eno abaweza bafabalonji mwenda mu bendo bendo le Masaka naba tulinanye mwewa tuuliriza amanya nga wabagambi umutesi tesi mbiti wa Luyombia Josephu mkula
4: yes.
5: Nechitongo libachita pure flow pure flow abamu kume mutumanyi kuwa mutu wagide abamu kume chile kachipia pure flow company tugaba pichiza aloni
4: yes.
5: Umulimu kwa feku gaba pichiza aloni tuinabu lichikacho nache wetaze
4: yes.
5: Customer nga wojo tugamanya wala pichigundi yonaje wetaze tujaji kutuusako gwenunga fwa mkulu ogwo
4: okay.
5: Nze nga Joseph Luyombia mkampanyi eno omulimu gwange kugaba pichi na kuziba anja
4: okay.
5: Chengkula mkampanyi mkama wange echo yesebo
4: okay. Pichi za aloni
5: yesebo
4: mulimu aulile chigambo pichi za aloni chitegezaji
5: pichi za aloni abasinga kufe tuliba ntu wa wansi
4: yes
5: tetusobola kuwata sente za wamu gula pichi ya cash katika kampanyi ya foreign songeyo tuita ba customer bafe soka yaka sente akatini tukuwe pichi okolenga buza sente ezilie zinabeleze wamu tokute sente za mugula kashi olete mtualo chinana mwe tanu zoka zoboja na zo
4: okay.
5: Jamuna chinana mwe tanu tukuwe pichi ya bukade mukaga tuwa tukuwe size oze sente mpola mpola atenga sente za peza wiki nsamu samu nyo ziso boko mtu wa wansi
4: yes.
5: So pichi alo ni wetu wetambula mkama wange
4: Kati pichi alo ni ono mtu wa gendo jifuna
6: ku pure flow abaje taga kubana ki ye muina pichi kize mugaba kuloni
5: asokira dala kanso kenzile mu pichi zatugaba kuloni
6: yes
5: tuina bulishikacha pichi gezanga bajaji tuina hero
6: okay
5: tuina pichi za Honda tuina pichi za TVS tuina ne pichi za Hauju abasinga basinzo kuleta niro budde buno so customer wangu ze tetukusalirawo tukubuza gwe mukama wafo budde obo
6: Chicho yagala
5: wandagadde pichi chi josonga ko yonnaziba wezi ya ku display jetuogerako ebisale byazo ekirala chuwa dombuza mukama wange cheweetaga kufuna pichi ya fe ebisanzo bya fe byangu nyo era bisoboka buli omu
6: okay
5: oyagala pichi ya fe twetaga obena nendaga muntu chokka bane ndaga muntu yo no muyimirizo omu funa sente zisoka yo mitwalo 85
6: yes
5: funa kubalwa ya LC ekitundu wobeera funayo ufananyi bubiri ofune ne kalaini akapya tukasigaza mu ofisi ya fakalaini akakapya
6: yes.
5: Kakola mu system ya fe ngomaze ebintu ebyo tulambulako mu makago wobeera nitukuteeka mu system
6: okay
5: ekirambuza maka wobeera siga nti osinge ya makago tuli banja ulomu tuine enkola gana makati gaffe ne ba customer baffe
6: yes
5: nga umanywe tubeera nafika tumanyeko wobeera yes sebo mukama wange
6: okay bibyo wetaga
5: yes sebo
6: bobo bitukiriza picho jifunira mubangaji
5: amutukiriza ebisale ebyo obinanga obyetukizanga webiri kisinzira obituwadde mu budde ki
6: yes
5: byonaka sebanga webiri nitulamulako wobeera kasobode nga kupanga buki ali wakola olumala okulamula bwetu ti tugajja mu office ne sentezo
6: yes.
5: Osasule ogende ne pichiyo si agamu ate tutwale sentezo tuzisigaze onone pichi mwiki namba neda mkama wangi
6: okay.
5: Chiri joli otukize sani zobyo na otukiza voto nunga bulichimunchirina mujemu nambule tuja kuja tukulambule tugambe okolifyinga oba oyisewo
6: okay.
5: Tugena kuwa pichi mujia kwa ofisi nomo imirizewo kusaini inge indagano mwagane pichi yosebo yes sebo
6: okay oli credit yomo tuwabirijo radio budu ampuliriza tuli ne bakulu okuva pure flow tuli mukogera ku nsonga za pitch zine za kibanja mpola bwoba oli eyo munayinga akasente tolina bulungi naye ngo mulimo ogwagala abakulu bane nteka teko bulamu babugonzeza mu mbeere eyo pitch zino omuntu ajisasula ddi ajisasula buli ddi era ajisasula kumala banga ki okujimalayo
5: mukama wangi neyazanye ekibuzo ky'omubuzizi ekyo pitch za fezino tuina buli omu engejaga lusasulamu tukubuza gwenga customer tuina kuva ku mwaka gumu ne myaka 2 n'ekitundu
6: yes
5: so kusoka ni tukubuza wanjagadde banga kigwe makati go mwaka gumu ne myaka 2 n'ekitundu asasula mwaka gumu teziba sente zezimu na asasula 2 n'ekitundu
6: okay
5: asasula ogumu ezawi kizija banyinji muko okusinga we 2 ekitundu ezawuli wiki so tuina abasasula sente za wiki tuina naba musala basasula omwezi nego w'omwezi osasula tonakoze sa
6: okay.
5: Ozema ofisi ofunye pichi lero toja malavuga mwezi mulamba atoli okosasule tugateka yaka sente kana ko omwezi gogendo vuga maso kasasule in advance kasasule kalike ku ofisi gendo vuge picho mwezi mulamba ngati tukola chi tetukubira masimu kati banaba wiki bo tumuga masoko ovuge wiki jovuga josasula
6: okay.
5: Atenge bisale bya wansi nyo njageza kupiche singo ebeyo obudde buno mukatale ye jibaita bajaji
6: okay
5: obudde buno bajaji ngosasula wiki
6: bajaji boxer
5: tukusa mitwalo munana joka buli wiki mitwalo munana joka josasula novugira ebanga eryo paka lonyo wegwayo
6: okay
5: yesebo
6: unasasula mitwalo munana wa miaka 2
5: aba miaka 2
6: katiko yes, kubisa muno ganti njagalo mwaka gumu
5: yesebo
6: tegezo mwaka gumu basasula 10 na mukaga
5: aja sasula mitwalo 18 mu 10
6: 18 mu 10
5: yesebo mu 10 na mukaga eba tuba tumwanise nyo twagala bawa nika nyo kulimirwa pichi zawe okay. Atezi sikibwe yesebo
6: security eriyetia ya pichi zino kubanga nga ndi mukuva mu bwavu nkole omulimo nga bwensasula
5: yesebo
6: atene security ya picheno nayo yetagisa kubanga bwemana akajivuga ko mwezi nebula
5: yesebo
6: ate kibakira
5: ekibuzo cyo buza kirungi nyo mukama wange ekisokera dala pichi za fezino ziri mu kitwita tracking system buli woboli tuba tulaba pichi weli
6: okay.
5: Na yate echo tekitwe yibaza ababi bafusa ababi
6: nabo bagezi
5: bagezi nyo tracking system zino bamanyiwe ziri era bazibamu so nga tuwadde memba wa fe pichi eno tumugamba tracking mweri pichi nge bidua tukubile simu ngo budde bucha alinyo tuinzo tomanya tuinzo jigoba nge ya jibie tabade mubi nyo chili yao
6: simu
5: bi mugezi tamanyi kujamu tracking era nyingi ze tugobye netuzisanga alimu jivu ganiye nga duka na yo nga tracking taji jemu anayate chilala walo wabaziba nga baji mubi yoko pichi chilo tugeze sawa nya na kuwe simu kumachia sawa bide zo kumachia nga azuku senti pichi yange mzuku sete kola chi teri yo autu gendo kebeda pichi wabira baji bieda ilabwe tuji rondola tusanga tracking mchibira wabawe baji sude wona nga pichi ya genze da so uwe nsongei wade tracking mweri tugamanyi wa customer wafe gwe security esoka bubo funye pichi eno kuloni bulikuwe bila bila ne pichi yongo jiraba ko
6: yes
5: tujiteka wano tugeze nga kubudu
6: no
5: ogenze kuambi ya suwansukulaba mpira distance eva mpavu nyo ona gendo okuda nga pichi wajite gudeda todda wakango mazokola pichi nojisivira nojireka wabweru gweno ingira ne webaka
6: okay.
5: Kwa guno gwe mulimu ye mama ye tata chechukubeza wo ojakira nga pichi wajituteda
6: okay.
5: So ne wango ofisiza woka sente ofunye pichi ya loni osigaza mwetano mwonsawo ogula ye chijegere ne kufuru no yongira ku security eno
6: nonyweza
5: nonyweza tracking ineyo kuma nina we ngo kuma kwa piche elimu ngalozo obudde buno
6: yes.
5: So gwe security sokira ddala nga customer wa feba nange
6: okay wabawe bigwa bitalaze ne bitebere kambula mbyo katwasubira solo kugenda nokola indagano ne pure flow pichingo jagalira no jisasula
5: yes,
6: gambo lya sasuddeko wadde wa kusasula mwaka miaka ebiri
5: yes ebo
6: astuka miezi munana
5: yes ebo
6: na alemererwa cheche ddako
5: yes ebo ekibuzo kirungi nyecho banange kampanya fe tuli banja ulomu ojana tusaba pichi ya miaka ebiri otuse mwaka gumu oba miezi mukaga ukapiche kulemeredde
6: yes
5: tujja kuda mtu tese tugambe sende za wiki zezi kule mie nti sende za wiki nyingi zizi to yemu walo che Twitter restructuring tujja kuchusa muko tukongere yo budde maso
6: okay.
5: Eza wiki zesale tugeze wasaba mwaka gumu obade ku 14 mwe 14 tukongere miezi nga mukaga maso pichede kumitwalo nga mwenda ebanga liwanvuemu eza wiki zikendere
6: okay.
5: Kubange wa petrolagala lemerwa pichiye kwa tujikuwa depiche kwa yoku lakulanya kati wole melelua na pechi tujisa bubi
6: okay.
5: Yes sebo
6: kati atena waliwo sinari yendala
5: yes sebo
6: nzimbade na jisaba emyaka ebiri
5: yes sebo
6: na yinchi zude nga mwaka nyuvuze bulungi mwaka gwango gusoka
5: yes sebo
6: nzo kulia nga sobola okujivusa sulu mwaka ogugweko yao ya wako lati njaga lanji madilize mwaka ogo
5: mwaka gumu
6: sangoli afanayo na kasenti kia lite tasubi lati katari ngelida u
5: yes sebo
6: mwufa kunda gani emyaka ebiri ne muda kuyo mwaka ogumu chisoboka
5: achitufu nyecho chobu uziza atuli inga asumede chintu mubasa kampani ya fe tuuliriza ate tuli flexible onyizo gamba pichi yo mwaka gumu ya mitwalo 14 mwe 14 emyaka ebiri ya mitwalo 8
6: yes.
5: Munana gwe nsobola obudde buno sijja kwewanika nnyo tuga twali buzibu saini nge emyaka ebiri mitwalo 8 na ye bobo ofunye sente mas makati yao ezikutula pichi mwaka gumu tuchuse endagano
6: okay.
5: Fewape chokoseza chokka kyosasulira tujjamu amagoba gonna gumu mwaka guliwo mulala ne tugajjamu gonna nosasula mwaka gumu ne tukuwa kadi yo
6: okay.
5: Nogenda mirembe
6: kibanga kiwete
5: yes sebo
6: oli ku radio omuntu wa Bridge Radio budu tugenda kuumula mu kasono bwe tudda tugenda kwongera okunyumya ate nawe bwe ne kibuzo kiyagala okubuuza omukulu ojja kibuzo ojja kuyita ku 0752 9885 kiteketeke ojja kubosobola okubuuza ekibuzo ekyo katono nnyo kazi jetu yongere tovao
7: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yona eno ye Radio Budu radio yomtu wa ulijo unie musei kakumba wano Radio Budu nga kutusi kwa koroko bo
8: rokum ama andikaba wangu zi
9: alo mkulu sebo banyavu
10: lile muzei kakumba nga bulijjo owange
9: wanji
10: nezuddeke chafaye gulo chemba desimanyi
9: hey chafayo chi
10: chafachi nezuddeke gulo ochimanyi tino amalusu gange ga musota galinga ga musota
9: gakulagaje
10: nina gwe ndaga wanduli dent naziba amaso
9: kati vako tompandu
10: aji ulira gwe
7: muzei kakumba wana Radio Doctors wako rokobo
8: rokum ama andikaba wangu zi
11: mundange Richard wewale ka lunch kano chiba de chiti rivu mbadde ndo kulya chapati zimo mabwezi ti Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
12: Munnange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
11: Bannange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanaawe.
12: Guto nawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga awoma. Talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamin 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutono nnyo. Olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna. Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
13: Mandela Mirazi, bakukoledde ngano, kuno bunge biwoma, atenga birimu ebirungo mwenda, byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamini A, nga kino kiyamba.

0: musiko woma sechie misana musawe yoku bire program the mix enwi sawe woma sechie misana kati nawe woma sechie misana tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na enwi radio budu radio yomtu wabuli jo Oni musei kakumba wana radio budu nga kutusibwa koroko bo
1: boom amani kaba wanguzi
0: Alo mkulu sebo banyabo.
2: Unyango liye mzei kakumba ngaburi jo.
0: Ah, baku tumida.
2: Bani.
0: Eh?
2: Bani.
0: Une yaliko chia mani. Edo sifaivo we Lwengo.
2: California ya Rudawa.
0: Lwengo Uganda wano.
2: Lwengo.
0: Hei. Eh,
2: bakona monsoro.
0: Hei, ani.
2: Lwengo.
0: Sikutagede.
2: Mwa Amerika, China, Japani.
0: Tumideke.
2: Ya temba denzembe kusavye.
0: Mzei kakumba wana radio doctors wako. Kroko boom.
1: Kroko boom. Amani kaba wanguzi.

0: wabansa wanswaliza wabanswaliza tu mchikande mpula mpula kaiba kareno kaweleza kwenye mwana mleza gambe DJ mero pula kwa ninyo tubu deyo mtu wabri jo mamu isi nyanja masho gambe kolo tumbo de tupide kwenye David Pro David Pro baby yo your face anitupida kwenye big eye kapona mwana mlenzi silver pro wechi bila mwena bala agripa stage wa meya mba tumide kwenye amukula jama nyi mwana mlenzi sema andam kutumide kwenye ukula jama nyobango jie kumideko amaige kajo gambe kolo tumide sakuro nike selecta na ugambio jie kumideko nenga kujikisema nafe ama wendi driving school abanafe ama wendi driving school bakutegeza abakutegeza antolimbi tude bebo kuma nsimbi olisemba mbule karungu masakare ngola kairi antode nemtu ndibidi na nyewo atukutegeza tingweka kupate ngofuna driving permit omkisa gugu na anti abawe ndi driving school abakumiwe masaka yanga bagenda kubela kofisi za we esangi wakusaze masaka opposite nero round about etulude mu office za pokino okufangi na kuzo mwezi kumina mzamfu mwezi ogo mwenano makabili abili mkaga okutuku kena kuzo mwezi abili mwenano mwezi ogo mwenano makabili abili mkaga wakala kufuna driving permit impia driving permit yo ya bula obaya guwako wegala kwangila class impamiti yo agamba nga A1 B1 CCEF nedala nyingi nyo jangwe wandi sekunda kwezo okufanga na kuzomeza 17 mwezi ogumuna no makabili abiri mukaga okutuka na kuzomeza 28 mwezi ogumuna no mwezi ogumuna no makabili abiri mukaga banda faba wendi driving school bakuyigizana okuvuga motoka eranga bakutegeza driving permit mugenda bamuzifunira omu na kwezo zomwe wandi sizako sibya kulinda miezi eyo kumanya misinga wa kubire ku simu 0 5 5 9 7 5 0 5 5 9 7 5 0 7 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 yiko awe funere driving permit oba gwagala kubate ngo yige motoka nayo bando nyiko radio budde low hello wanji anko
1: okutuweleja
0: nawo kujye kubirako
1: promoter mutya bashaje bese ati mutandatsike ndikufunura ndali tari mu kiruba machaka
0: yesebo
1: ano bende sabari yako yuvula international nga bakitumbu de president aro Mr. Zigido aro ne maji kadamali
0: Nje mosi meyi bulatu ndagaranya. Nasembi ayo. Ah okay chakabinyo kola chamanyo kupango je kumide call radio budde. Hello. Wanji. Hello. Wanji anku. Ah okay. Tumide kwenye na gabe DJ mero plo kwenye tumbe de kalos jinya tumide kwenye yo. Asa ko mugabo Isaac au kuna luduga vu radio budde lo.
1: Ye tambo DJ mero plo.
0: Wanji anku.
1: Agamba chaboro yengi.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
1: Iya sikuwa kajua ni chakonda. Ambuja kukarimwe ziwa.
0: Otio.
1: Chala wange mama jodi ni kaita beo ni patu promoter mtia wa Shafiki.
0: Otio.
1: Kantebeo tukuma chaite gaza. Berisima ize. Nyebige.
0: Akali tata chakabinyo kula chemanyo kubango jie kumide kwa selecta jetu. Kutumide kwa nyao kwa gana tuenda so kula chemanyo kubanga kuhori. Ricky Pulo sakumu ya idunga mulia ukasita. Electronics mto complex. Matumide kwa nyao radio budelo.
2: Hello Pulo.
0: Wanji angu.
2: Hello Fuleza mkwana.
0: Nao kujie kumira kwa.
2: Nenezo boss. Ebo lisa dendai kwa lewita kuli.
0: Eye boss.
2: Jia basa figi muli deko.
0: Odio.
2: Ujiweza asiriz. Wamani kwa kutia tivela bulunji mnyuanyi.
0: Ah okay chakabini nyonyi. Dala ukula chamaji kubango jie kumira keyo mwantu. Wabili jodungu mati ya kutumide kwa nyeo. Ogambi kwa olisa kuna gamba di chamiro plo kwendi nyontumbu day. Mamo ise amwana mlenzi. Simon Kayondo. Na ogambi kwa oli. Love legend. Marisi kengu tumide kwa nyeo. Kula chamaji kubanga ojitumbu day. Ulie yo. Kutenge zulie yo. Ulie yo. Embele chaganya. Chisoboka. Chisoboka. Chisoboka. Chisoboka. Kira dala. Tugeze mkalimiro kafaka. Chisoboka. Bada fama bindi. Kumateka mwensimbi. Gwareo. Wende mwesubi. Ebi mtebi gata. Wale ebi mtebi tambla. Tugwa musubi. Bulichimu. Chisoboka.
3: Ubatuwa chimanyi. Ntibionga bange bitasoboka. Matu watebi soboka. Katika nuke kanyome doka fakati soboka. Mutukule tele mbozi. Ekwata kumulambu abantu abamu. Ngabebamu olusi bewe gomba. Iranga bamanyi musimuno. Nga jemfude wabwe yalimu binyo. Olusi okufana gana kona awe. Embera jo itamu kati. Chisoboka. Wanoku radio budu. Nga kutusi wako. Bidiko Uganda Limited. Aba kukwalira buto. Owa Fortuni Golodi. Nebuto wa Fortuni Supageti. Wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka. Owa bulu majikira undale sopo. Bisanga mumaduka. Nemu supermarket sizo no kwetolole guanga.
0: Chisoboka, Sylvia Sabrina.
4: Wanji mero.
0: Otuse.
4: Yere rongo nyiriri debulala.
0: Why? Went you?
4: Akamele, na manji mpulilo yogeza manji.
0: Kumpana walele singa wanda vye kwa jio.
4: Evyo vya sobo seda. Zangumulina. Sawa ni wanyi zokuwa umuza wa radio budu. Wanji mero, mulimwe binte mpye tulabange vita soboka. Anaya tenga visoboka. Oyin zokuwa unga, oina kana kola wa mkasera kano. Akali miaka nga msavu, nga munana. Aketi se chibo cha menvu, aketi se chibaketi cha mandazi.
0: Karibu sana.
4: Ne ate tolowoza munti omwana oyo ku myaka 2 okuva kati ayinza okubeera wamanyi mugwanga n'okwetoola ensi yonna. Omanyi mubirimu ebintu ebimumero byetulabanga ebitasoboka naye ate nonga bisoboka. Taata wakana akayinza okubanga yavane mubulamu bwensedo nga kali awo bambi tekalina kiddako. Naye ate tomanyi onaku olwenki oyinza okasiŋŋana nga kugenda osiŋŋana ku poliisi nga kekakulukaawo.
0: Omanyi mbulamu waliwo obeera ng'olina ekintu ky'olaba naye ng'olaba kikuli wala nnyo okituukako naye in your sense kye nalaba kibeera kumpi bwekiti
4: okitegedde
0: olina obba n'okukkiriza nti kisoboka.
4: Era mu mbozi yaffe yakisoboka mero tukuletedde ku mukyala agwe baali bayita Miriam Makeba. Mu kaseera kano yava dda mbulamu bw'ensi eno yali mukyala nga muyimbi abingi bye yakola anga achari mbulamu weseno ya wangu wakone kugrami ya award ayamanyi kanyomu nsiyo nano kusinga da monseza abazungu achitegeza yali mchala wamanyi ya imba kwa monseza njao omwali mugwange lia bungereza mu Amerika ya imba yoko anayeba ambi ya wangu le bintu bingi mpaka uyavambulamu weseno by then nalaba uyavambulamu weseno ya mara kuvana kustage chia ungero kula ganti yali mchala mkozi nyo ya mara kuvamu kustage nalaba ngembere tabuse bambi mukama na hamu tuwala atuwazi yoke mabega mkutunu ulire mbozi yo mchala ono kubaita Miri ya Makeba. A family jiavamu asigama nti bali na sente. Mutata weba mzala omwana yali omu gweba zala. Ebyembi nga bina jaku miaka jali aine miaka anga mukaga. Atata we na avamu bulamu bw'enseno. Neyo yali achari mwana muto mero chesigambia kumiezi mukaga. Mama weba mkwata. Echamu kwasa kutunda mwenge gutakirizibwa. Achitegeza nti yaliko nemubio mwenge nga achari mwana muto. Mama weba mtuwala mukomera ya gendo ukuva yono Miriam Makeba nga ino mwaka mulamba kwa bambara ye miezi mukaga
0: bambi
4: ya gendo koma o nga yunga ntembera jia kulia mti ya linonji kumiaka 14 na jana afu na urubuto olona embera ye yonge doku tabuka ya lufu na musirikale nga takubia aleruka wabiyo bufumbo nebigana na kuwate kuwana gamba antia kanzila ye wa mama wange anata niko kuimba mkwa ya zeze nja ulo yakola kono obwa usigalo amunseza abasajja abazungu ngense ganye oyaliye wa musirikale nga afumbiddwa mero yavaya afunya olubuto nafuna olubuto oyazala omwana oyo anaberawo ngobula mutebutegereke ko kutwaliza munesubi ne limugwa mu gatamanyi tayina kyasobola okubera
0: ona kolenja
4: chechidako
0: yake nyini te yesobola ataga seko no omwana
4: agaseko no omwana bagendo okumukebera mero bamusanga munekirwadde kya kansa w'omabere. Ebizibu nebye yongera bizibu kubizibu na ye yasigala alemeddeko kukitone kyekyo okuyimba kati waitawo kaka banga nga afunye obujjanja bye mukazi watu bagenda okuddamu okumukebera nga tacha ina kirwadde kya kansa onaku lwakya lumu nafuna ekirowoozo nagamba kankubeyo kaka yimba akebaza Katonda olw'okuwona ekirwadde kya kansa mero akayimba keyayimba ng'ebyokusaaga akatunda okwetoloola ensi yonna era obulamu bwono omukyala bwakyukira ddala tebwadda mabega atongera okulaga nti ekintu ky'olabanga ekitasoboka ng'oli awo oweddemu essuubi olina ekirwadde kikubala embirizi atomanyi oba kinawo noba tekiiwone atweyongera okutegeeza nti ky'olabanga ekitasoboka munnange nno kisoboka atomanyi oyinza okubeera nga gwe Miriam Makeba olunaku olw'enkya amuchala yali wamanyi mukuyimba nga amanyikiddwa amunsiza abazungu na buli kati akyayogerwako ne nyimba ze zikyavuga naye ng'obulamu bwe yatandikiramu tebwali bwangu ky'olabanga ekitasoboka munnange nno kisobokera ddala era mu mbozi yaffe y'olwaleero tukuletedde ku mukyala yo gwe bayita Miriam Makeba.
3: Kisoboka, kisoboka. Kati nawe tugwa musubi tuwira likirira kade kuno bulamu bwo bukyuka okuva mu mbeere embi okudda mu mbeere ennungi uyo yabadde kisoboka wano ku Radio Buddu nga badde kutuusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera butto owa Fortune Gold ne butto owa Fortune Supergetti wamune sabuni ya yozo bulungi atamuka owa Blue Magic Round and Soap bisange mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetolole gwanga owuliriza ekitundu ky'okusatu ekyava Mix

0: Akuddeko.
1: Nkale. Aya basi kasula abo mchida banda pili mna yuwe wala kuhudiliza radio budwa yomo tuwa abrijo ebyo kuiga vya abade vinji mkalulu ketu abademu zanya kabokisi wangu la sente bako echo yingiza ebya kalulu tubiera pili buli omu tuverene mikwano jafenga betu abade nabu obaya simbi kula ini indala obaya genze ya obaya wa wangu de obate ya wangu de tukomee watu egatile wa mtu tambuze guanga jafwe tutambuze chitundu jafwe tuvere mtu omu ebyo kuiga tuabize tusoketwe JK Mpalane yu Sylvia Sabrina
2: unamua kubugwe kubadomu na magualero mpungwa mchakaza mchakaza Bwetu na ye genze Omudigi dok Ogubanda mudigi dok Yuyibandi sawu yoku vye program chakaze Wanukredi obudu Tutu ina ina Tijia tukuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina ulidi za radio obudu nga ita kumikutu ya fa
3: Po Facebook
2: Radio obudu 98.8 FM Adi 95.5 FM
3: Ku YouTube
2: Radio obudu
3: Ku Twitter Obajite XC
2: At radio obudu 98
3: Ku website
2: www.radioobudu.fm.com
3: Ku Instagram
2: Radio obudu 98_8 FM Adi 95_5 FM
3: Obada unroading nga app ya fa ya radio obudu ku smartphone yo
2: Na ube ilomu kwabo Abatambula naba kulembe de
3: Radio obudu Radio obudu wa abulijo
2: Kunu ye muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, muzanyi wa lunaku, mpogo mchakaza.
4: Nkwaniriza uko mbeo za jenda mnana kaumo ze mnana ni jenda mtana kaumo ze tanu ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongiro kubo za kugwena aje kumende kumo kasira kano nebuga antunango kula chama nyo okwela ngo uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kade kamira kamza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zbira kumina binida chikatano mpaka sawe muye njini nebira nga mkwele kireza abweto programu chaka zine DJ Daniel na beranga kongreo ni nte katikeyo kakati gomsibiwa kapapula na yon kilo kutegeza ukubana fawa BWN Bet UK ye betting company jena gamba nte kulira kuspidi itagambi kiranga ba customer ba fitugeza kuba uwele zobu singira dala osobola ukwela ngosiba ni wanda febano na dalango ugenze kwebsite ya wea www.bwnbetuk.com wasecho osobola ukwela ngogena wifobyo na wali ya maduka agafe no osobola ukwela nga tutu kao iranga baga manchigualimu great Masaka genda walimu nyendo opposite ne stage yensene ne kuchide vira oja kubera ngolabe chiumba chabwe bali kali na waguru kuandikidwa kebigambe binene bya BWN Bet UK iranga binji byo solo kubera ngo siba kone banafe bano bagama tu baina virtual games owe mipira no bubwa baina kanyika ite avieta osobola kusa kwa mpira jimu kuzanyiwa live ne jitana kubera ngate jizanyiwa baina bonuses monje jokuma kusibwa mpira minji ne banafa abo jokuma kubera ngo ifunya bonus bitundu 10 kuchini wacho atenga tu gamba wasi akapapula kone mufamo mpira gumo stake yo baku bisamu minuti jibere esatu atenge sawa yuna osobolo kwena ngukula cash out neba nafo ba BWN Bet UK genda katu website yawe ya www.bwnbetuk.com obulichimu chija kubena nga chukutambuli labulo nji onakuolu walero Monteka teke ni yomu zanyi wana kuo njagade togele kumusambi gubaita Maxence Lacroixi njagade togele kumusambi on orenso nganti onako uruwale togo chirangiri domo wetongole nga wasaini zinda gani yemia kumukaga ne club ya Chelsea nga bamu jawa club ya Crystal Palace bamu goze milioni ya tano mubiri za poundi wamazo kusaini ngeenda gaone club ya Chelsea avude yoko na ategeza na gamba antiku club ya Chelsea kwa ye gase bagala chimu kubera nga bawa angula na gama nti musanyo fubia nsuso kubera nga yegase kutundu tundu oba yegase club ya Chelsea etimwe nonje nyo chitagambika na gama nti buliomu amanyi ba legendi ba club ya Chelsea neno ya timu en yo kubera nge wangula na gamba nti na ye ayagala kubera kitundu tundu chigendo kubera musanyu obama kasera kanyuvu ko timu eyo era nabusubiza abagizi ba club ya Chelsea na bagamba nti kibai no kumanya kiri kimu cyo kubera nga yenga yo musambi timu agenda kubera nga ajuwacho na ye musambi we bata Maxence Lacroixi ebigambo byategeza na dalanga amazo kubera nga

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: banange zichenja kalugamba
2: singa ndaba ku muntu atali mu registration twawandisa tukwakunga abantu bajebe wandise nga abantu basiri basise busirisa ne kati ntati sokula musa sokuleta abantu tamanyiko wano mulaini amazi muka kana mugulu mtakenda kulunda wano nga tusiusi wa kuchaluki
1: shit
3: ate nga lwaki talunda wo
1: ate talunda wo ate
3: ngasuwa chalo chino kati ngolaba uwa nguota mani
1: andi nzi chinku gamba singa muna leto umutu kasuwa kutalugu tagenda karu unda mwaga nyamu tagenda karu unda
3: tewari uwa nguota mani era
1: ate wali
3: ya tuyombe le dogwe dafe tuleke tulonda kalulu kwa mirembe
4: tuleke tulonda kalulu mirembe chikwe
1: ate mule kira ono kuba kampeni ubude buwa wede buwa kampeni
3: ugo shia mga buwa wede yu
4: Mtu bwa tanywe kumazi mbolo kuba lengedde balinga baba kumazi
3: katwali
4: na bobo gagala gamba
1: akachobude muno le mutasakereza soda mstake wano
4: chicha mugo katwali kuba nyota nanywa kusoda nanywa kumazi bobo bwavu bwogeze
1: ebyo lero le mulabye okugula soda ngabuje temu mugula katukunga
4: buli joba ayo
1: apeni muli mukwa muntu abantu be kuchalo kunomba manya muntu bajamwa chipa soda achuke
4: Ngabwa chuka baya gadde.
3: Chogamba bana bato.
1: Mwana mutana bato.
4: Ana kunuka bantu bakuru.
3: Ndaba muleto bwana yana buwezo muwendo wana bana tebalo.
1: Bana basekendule bakuru.
3: Bali wa basekendule. Baweze miaka 18.
1: Mungi nya
3: to mwana. Baenda gamu.
1: Uyo mwana ali mpusini afonga
3: chuka. Baenda gamu.
4: Sini afo ya wasinya ya tu.
1: Owa sinya tu yawa.
4: Mvana kubuza na gwembuza bagambi baye chibasi cha sinya tu.
1: Ludda wa.
4: Aba bana basinya tu.
1: Ah ya aba bana basinya po. Bana bakuru bana basinya 6 bana bakuru.
4: Tebajja ku
1: Bajja kalonda.
4: Kale tujja kulaba.
3: Wana yagala amazali, wayagala amazama.
1: Mama tuse mu chairman wa musebo yo broker wagenda tudi takali balero.
4: Chairman wa. Chairman wa fefe nana awu.
1: Bajja kalonda.
4: Atena ajja kufuga.
1: Oh tajja kufuga.
4: Ajja kufu. Kukala katapaka kulya bubi.
1: Mpozeranga mukabbi. Mukala tukusa mkono
4: gwa. Baleka ngubulie. Buli atagenda mulonda tugenda muandika tumulinde nga wangu de tumuheli sit. Tubalinde nga mazoka wangu.
1: Bwe mte mtekeseze tulonza kampaka.
3: Eri nyanga mulutikinga ngatula ba wali.
4: Tumulinda maloka wangu.
3: Abana besomero tebajja.
4: Tumuheli sit tuwabe bani abatamulonze.
1: Ah yetu fachi. Abantu kabasalewo.
4: Ategwe wela bidde. Wela bidde kuchalo. Wela bidde ntigwa singa ke misango. Linda kaka wangu.
3: Kaka wangu le.
4: Taka echi kono.
1: Atimukera ke Agenda
4: tegere uwe
1: yategera familia za abantu ichuze nezi
4: kadike kale tumpaka lwachi
3: uri omulonde sa omulonde sa
5: abantu baffe mwinawe lunji abalonzi baffe tusanyisa okubala ba madensa ba mumpe kumatu
4: omulonde sa
1: sasa sokula
4: ina kale
5: saba mumpe kumatu
4: alina kalacha
5: omulimo muno tukukole bugwe Obwedda ndi wali ndi kutuukiriza buvunaanyizibwa obwampeebwa
3: waliwo wano abagabo abaleese abaana balonde
5: Amateka ago kulonda kuno
3: yesebo
5: gagamba bwegati olino kubanga oweza emyaka 18
3: nato tubulide gwani sebo
5: nzo mulonde sawa mwo lunako olwale
4: amanya sebo
5: amanya za chibundu desiderio
3: ono singa se muganda wa ono muganda wono bagendo
4: okugira
5: ndoza fenya tukanyiza
4: ye muganda
3: muganda wone atwa twesi
5: kakati eteke
3: nenda sebo
4: nenda au tashija kola sebo
5: sebo ulira mateka
3: ate gwo mugo wako
5: na manya na mateka atoka yana
3: ate mateka na mugo somere
5: mwa weza emyaka 18
4: tashija
5: ejo bukuru
4: aha
5: echo chimu
4: echo byo machi manyi
5: olino kuberanga oli muri gestanga we wandisa muri gesta yokulonda
3: abana banga somero tebali
5: mu echo cha kubiri
3: yesebo
5: olino kubera ngoli mutuze mu chitundu eranga abatuze bakumanyi
3: yesebo
5: echo cha kumeka
4: cha kusatusa
5: tu eralu nako olwalero wetugenda n'okujjuza akakiiko konna akalambirira aka eros oluvannyuma lw'okukola ki olw'okulonda chairman era batuma lw'okulonda chairman amanya tugenda galangirira mu lwatu mugakubaganyeeko ebirowoozo gwe mwemulugunyako nga mumuganirawo gwe mukkiriza nga mumukkiriza tutambula ffenna
3: yesebo
5: kakati tugenda kutandika okulonda
3: tulina ekibuuzo
5: nga tulonda mu bwesimbu campaign zawedde ddi
3: egulo
5: egulo simanyi abatambuza amazzi bagatunda bagabagabwe
4: nyonte baluma
1: bagula balonzi
3: ate bagula bayilo
4: babaguze
1: babaguza kati komutomo
3: ate abesaidi eribote babagwa
4: babagwa ngero mtu amukula kasoda bali mukunya abantu bayine nyonta
3: kumusana
1: kuno kwesi kumulonde za kolo mulimo gwe
5: ani yasabya amazzi
4: abantu enyonte baluma
1: Gwaba gulira
4: Kukuna msana gulaba
1: Kampaini manager boli
4: mamu Wamo mulonde sa o msana mungi Abantu banyo Bani Mulibavu
3: Ye mama Tupaganya abamu
4: Tupaganye kwa Obukopi Obukopi obubali Na mazi gaba lema
1: Tupaza kulonda bagaga
3: Sebo
5: Agent baba esimbia obe baliwa
4: Zuno sebo
3: Tupende tuine chibuzo
1: Chairman abaddeko
5: Candidate waliwa
1: Candidate wange yono
5: Aimile wano
1: Idatu wa mga
3: nyoko Sebo tuine vibuza tabikirize bwa
5: Obuza chi
3: mbadde mbuza sebo inti no igwe kwe nyini nyini agendo tulondesa ngoli muganda woli
4: eyesimbyewo
1: hata iwe kwatagalira wa
4: uno mwoto kusadidiza
1: government ya mwato
3: alinda ko chibuza
5: chi zesiri mukozi we yesimbyewo mze ni mukozi wa kitongole cha bya kuonda
3: bali kututa mu chifeti
4: na wani genze mu chifeti anga si kino era kali ta kanja ku mulirayo
5: andeze wano atako kichaka pe buli sanze mbara mwenna mulaba
3: owaye era
1: kwenda ku chalo kwa manyidde
3: dala kachanga
5: kakati
3: bamulesa ku
5: kulya inaka konge kano erinya le tusoma ko genda kulaina
4: sebo tata
3: sebo Soko tuwilize Sebate tutenda kukirize tulo ndesa ngoli muganda we yesimbi Ewa batu wa
4: mtu wa mbulada
3: Biku
4: atagana
3: Osoko kufuyeza
4: Oli yesimbi ewa mbatu wa mulondesa muganda we
5: Mwamulesa kukaya na Mwamulesa kabuye
4: Sebo mulondesa
3: Bari kulondesa ze mwalada
4: Sebo mulondesa
5: Sebo mulondesa
4: Sebo mulondesa Sebo mulondesa
5: Wanji
4: Tutegera gane
5: Echawa gonga bayo
4: Kabalo
3: shiya.
6: Omuntu anasinga okuteekayo oba okupostinga ebifaananyi oba vidiyo ze nnyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo Ssemalabo ku kibbintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Buddu erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'Abannayuganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo Ssemalabo ne Radio Buddu ku myaka 25.
7: Chawuli disaga febube beli wano kuredi obudu.

0: kolagana ekirungi nti omukulembeze aba agenda kulembera fenera fena abajja kutuwa obuweereza obulungi kuba sisubira nti ayinza okubuuka musaidi naga wano tebujja gendawo bugenda genda wali kuba bano tebampa yabwa atwala olwo aba agenda kutukulembera fena kale edakiika ziri mukaaga zokezibulayo kubanga tuyingira sawa nya ku sawa nya nja kuba nkulekerawo bannange bannabyamizannyo ate basobole okubanga nabo bakutwala twala olwaleero enkoko nagiridde nzekka bannange bafunyemu obuzibu obuteebeereka jjajja mukosefu kosefu mu n'omwami ndawula naye yafunye ebyamututeera nga bya kampani so nange nenjijamba twali twali kale edakiika zino ezisigaddeyo entonotono ate tubeere nga tuteesezaamu tulabe ate gwensonga eno okyajogerako ki wanji radio Buddo
1: alo nyabo
0: wanji sebo
1: nyekwasolebwa emitinyika bikoto Masaka
0: ye sebo
1: kakati mu butuufu ensonga eyo eyokulondesa ekyamazima oli wabanga muganda wate tekigaana butamukuba kalulu
0: anti mbubalowooza ayinza okufuutiika
1: omuntu gabanga mazima gaba mazima nolondesa bulungi nga tosalira nti ono muganda wange kamubbira akalulu oba kakole kino magaba mazima omuntu nolondesa bulungi kuba nebyo mulondesera bwamala alonda bwaba tugeze oli nga badde afunye asatu mulondesa yene amanyi wateeka oba nafuna asatu mukamunenga mazima agoberera kiki sigaddirewo emitimikalu n'omulala ateeseeko bantu
0: kale tweyanziza nnyo mwamireewo tweyanzeege oli ku 98.8 95.5 radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo wanji radio Buddu
2: webale kuweereza mwanyi nazo
0: webale otuwuliriza ssebo
2: mwoyogera ne Matia driver bukakata stage
0: iye mwami Matia
2: kakati muganda wange ensonga eyo eyokubanga oli mulondesa tenga yesimbyo muganda wo nze mbutuufu sali kiwagidde
0: tewali kiwa nawe tewali kiriza
2: sali nange gwe bawangudde sali kiriza kuba olw'ensonga ne masemateeka wa Uganda mulimu akawaira akagamba nti omulamuzi gwegwe ng'omuwawaabire oli waddemboga nti omulamuzi otajja kuwulira musango gwange olw'ensonga nti ampaabira muganda we kati ate wali wetuli ono ye yalinga omulamuzi waffe kati lwaki ye atulamula nga ate gwe oponenti wange oli muganda wo tokitali kikiriza kyekituufu era oku okulonda tuba tulina kukudda mu buzi webali kuweereza eggwanga kweriri ku lediyo obudde ennene
0: ekale sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege mwami Matia webale kubanga weekuumidde ku lediyo Buddu lediyo y'omuntu wa bulijjo yes kakati njagala mbere nga nkutegeezaako ku bannaffe aba Winko Technologies nti bakuleetedde munnange ebyuma ebirungi ddala ebigenda okuyamba gwe ng'omulimi omuzimbi alongoosa kompaawundi oba ayoyota kompaawundi oli eyo ng'osala miti oba mbaawo olongoosa motoka bagamba nti bakuleetedde ebyuma ebiri ku mutindo ebigumu ng'ate biwangaazi ebyuma bino bikoleddwa mu steel era nga bigenda kuyamba nnyo gwali eyo nga okola emirimu nga gino ebintu bino babireese oba ebyuma bino babireese nga birungi muko biri advanced bigenda kukolera omulimu ombwangu ate nga bigukoze nga mulungi ddala mbufunze ojja kufuna bakasitoma bangi mu kaseera mpawe kaaga kakati baga nti bakuleetedde de butrakita obukola wamu n'okulima mu nsuku bwe bayise etiras ne bakuleetera obuuma obusaawa emiddo bagamba nti gwe ng'oyagala kusaawa muddo obuuma we buli obugenda okukola omulimu ogwo mu bwangu baga nti bakuleetedde zi machines zino nga zisima ebinnya by'ebitooke ate ssaako n'okusima ebinnya by'emiti bagamba nti bayeleesewo n'obuuma obulala nga buno munnange bugenda kuyamba mu kusala emiti ssaako n'embaawo bwe bayise chain soz obulamu butambule baina bomba eza yinjini nga zino zigenda kuyamba bomba zino eza yinjini baga zigenda kuyamba mu kufuuyira ebirime byo ebintu bitambule bulungi nga bw'obibala ate nga byanguwa bagamba nti bakuleetedde pampu z'amazzi n'ezino nga zigenda kuyamba okukola omulimu mu bwangu so nga gwali eyo nga gw'omulimu gw'okulongoosa motoka kwoza motoka baga nti

0: Tukula msizako, hagowe na jie kumideko, chenda mumunana kwa umuza mnana, nechenda mutana kwa umuza tani Radio Budu, Radio Eyomu Ntu, wabulijo, netukue bazajo na jio sobodo kubira ngate, otusi zake ngalo huru na kuruwali, tutuguse, nganente katika ya natura tukenke sports special, bia mizanyo okuvobu debu nupake sawa zigenda kuwe ya daranga mkaga, heze chilo, choru na kuruwali, rovienji tugenda kubanga, tubi ogira kuko, emipire jama saza gabu ganda, njago kutegeza zako konti na jo mu weekend jigenda kubira ngateji tambula ila wali na kusawa 10 ngabe twagambye ko konti olunako olwalero tugenda kubanga te tufuna team manager owesaza Elia Budu yesalongoziwa na Steven kale ni amaze do kubira ngate atula mu studios era tugenda kubanga tutina tina mpola mpola mu nteka teke no ngabe egendo kubira ngate etambula nayenga amatovu na rudi juko wali kakula mse kuko ate tutandikirawo nente kateke no ngabe egendo kubira ngate etambula na dala olunaku olwalero.
1: Nange mbaniriza nnyo muteekateeka yaffe olunaku olwalero bingi ebigenda okubeera nga byogerwako era muganda wange ngaba kutegezeza ye mugenya ali special gwe tulina olunaku olwalero. So tukusaba kimu akalimiko butageza kakwatako kujie kuminako Radio Budu era wezinawerera sawa mukageza ekiro ogenda okubeera ofunye bingi nnyo kamala.
0: Manager
2: sabo
0: lemsa kuba nabuddu ba besunzu kuulizako
2: njagalo kutwalo mukisaguno kula musa kuba nabuddu ne bana Uganda bonna erinya salongozi wa Steven ti manager wesa zeri singa amanyu masaza gonna nsanyuse okuba nti munchazizo lwalero chemanyi wetu na vida wano ensonga nyingi tuzikuteko ato oboli yao nabadde bayino ubasiwa oboli yao nafuna omukisa okubadda
0: oho bitambula bitya
2: Icha mazima na munjogere nyangu bitambula nga bwetu abibala
0: mwe mwali mutandika mwabiragira kutambula bita kutambula bulungi kutambula bibi
2: ndoza busilamu bwe buchiwanuza nti omusota abugukulumira mu kituli emirundi esatu kitegezo bofuse mukafiri so twagenda mu season yeno anga tumanyi ebyatusomoza ako gwedde te nengeri giyo kubyanganga so lizards olwalire zirabika nze kulwange si surprise twache tegekera ate twamanya twafuna buddo okwebuulirira ati twebaza ne mukama waffe pookino kubanga ekimu kukitawaanya amasaza amangi singa mukama wale mu kutegeera mu situation mwe twali omwaka oguwedde nga kizibu nnyo okutegeera nti nga bwe twali tusobola okuddamu ati tuzimba ttiimu ennungi ate esobola okubeera competitive
0: amanyi manager wo wenyini nyini season ewedde byatambula bubi biche bisomo zobole reality ya season hiyo kutambula obubi oluvanyule bangi pamvu budo kutava mchivinja
2: omukisa gwe tulina nti nze kubuddu siri mugenyi ikisoka 2016 oluvanyuma lwa 2015 gena mu finals simone tukuba golo 5 nze 2016 nenzi janga sente wabavubuka omoja yaliye buddu so had a challenge nti nyino kuzimba buddu okujizayo we ino kubera so twachi wobudde era nganze wadde nali sentebe wabavubuka nene njagala omupira ngo yige nyongo tegere 2016 yesonga lwachi naleta abasajja nga basura da medi bamusawo pita aba nina abalala betwakola nabo era ku lukiko lwo nze nali omuwandiisi so netugenda maaso netuwangula ekikopo ekyomwaka ogwo ate n'emyaka egibadde gizze giberako mbadde mbeerawo so ate ekirala nti nange nga nzize mulaini yange nga manager kuba ndoza guno mwaka gwakuna naye at least esatu performance ebadde nungi yasoka nga nzize twakwata ekifo kya kuna eyokubiri n'empangula ekikopo eyokusatu yabadde omwaka oguwedde okutatambudde bulungi ate ogwokuna lizards muziraba ekyamazima yagala gaana tukiriziganye ebbanga lyembadde masaza timu ewangula ekikopo tebagizimbira mwaka gumu ate by experience the team ewangula ekikopo eyiika katwaine ebintu bibiri nga fetu wangudde ekikopo timu neyika timu ya basebulime payas ba Aimani Twaha bani neyika bakayongo neyika kati we maloku yika ngate tulino okudda mtu zimbe
0: manager katuno nyo mukulaba ku ku ebintu lwaki timu ezisebisinge ezibazi wangudde azii kakuba ne buwe kula yenyini ya wangu dechikopo sisu ni wede ero gino kula wanga basambia basinga bonna batambu demu ni bagenda kumasaza amalala
2: Echisoka echikopo echo ngabe tukiriza techi wangu likika ila ntilo kubagamba nti osobola okugamba ziwata koze na yenze muleini yange mine wikopo bisatu okuwa linajia kubudu atenge ndo kujia kubudu nga budu okuwa bili ena paka bili kumi na mkaga nga te wangu langa yu wanile ichimu kare miaka jino tuina kuche tukolachi chetulaga ate waluwa masaza gulu uzanti na manene nga bula vya sazali achagwe nti mu miaka abiri no kusoba ekikopo kino kyezitambide miaka abiri mugundu gwa mwaka gwa abiri mwe abiri kyagwe terabanga ku kikopo ate nga buli kimulowooza ekirina bwogenda ku msaza nga maokota lyolowooza nti dene lyasemba kutwala eri bakochi gye batwalira wanu mukandanda tesobola kulaba ku kikopo so kitegeeza nti competition hiyo kutwala ekikopo esukka abantu wetu jiraba chovola bantu wote bwangu ekikopo oba otaddemu amaanyi mangi na bingi ati n'abasambi abo benyini walulu batukanga okuwangula ekikopo amatidde mwengoro chiko muteka mchinene okuwangula mkoa naye ate ne bano bemuwangudde nabo abamatidde so ekirala naturally nti omusambi oyo yelabanga champion bata chafugika yensonga lwaki omulaba ate n'amasaza amalala olw'okuba gayaayaana okuwangula ku ekyo ekikopo omusambi ogamu yaayaanira kubanga afunye experience to be honest nti tournament eyo nga bw'ogiraba nti n'omusambi okusambira knockout kyovula abantu bagamba buddu ti buddu bwe mala okuva mu kibinja ogisanga ku final that pedigree nti owe amasaza gaya yanira nnyo omusambi nti walio handolinze ku pressure eyo kutwala timu eno n'ogiyisa ku quarter final
0: paka mu final
2: n'ogiyisa mu semi n'ogera n'okuba ne final nambole so wesa nga mbeera mukatale ng'oyogera n'omusambi olowooza ebbeeyi yeri ng'ate waliwo alowooza nti ye alina omuwanguza kubanga awangudde so mbeera mukayisanyo kyovola batiimu zikolaki ziyiika gwe awangudde nga maneja owulira nga tosobola kuspendinga kyekimu kubanga ekyamaza tusigala mu mabanja okuwangula ekikopo ekyo owulira nga tosobola kuspendinga kyekimu okuddamu ngo mwaka we gubadde ate ekirala wesanga nga abasajja bamu bakuze wano tubaddewo ngojo olaba n'ogamba no omusambi gundi akuze naye nga olwoluusi era abawagizi bagamba tanakula njagala okuwa example ya sala mwogerako obi kwa mukwano gwange Aiman Twatu former captain waffe
0: aliwekula
2: Twatu nze namutabuti wano nga ndowooza chaino kutuwa kituwadde nenga maokota yerowooza
0: achali
2: musupu inayi wegene maokota wala bataiti ya gukuba saweno walooza wekula tanagukuba so ewe nabibera wonga manager byotunulira newe kwa kutamusambi kulune discipline omulumu omuntu bwa malo kuwangula ekikopo abata kyafugika
0: aba waamani
2: alowooza waamani okusinga timu atenga bw'oba tosobola ku addressinga discipline mu basambi olwaleero waliwo ekikopo kya 2018 sinze nani ne manager naye bw'onoonyereza lwaki twakirozinga we had the best team under manager Mujuzi Moa naye abasambi beesulamu akambayaya ne tujja 2019 nali myuka mwami bya Lugaba busiro kutukuba mu semifinals egende mu final bulemezi timu ekikopo kya twala ekyamaze twala ina timu esobola okuwangula ne mwala babasambi mujukira saka esaga ya mwami kantimba n'abalala biro byenjogerako bannabuddu abasinga babimanyi naye nga kiddayo mchili chengu gambi ntolusi timbu eba ekoze bulungi omwako ogumu chiba chizibu okujite minga oji wangu ze omwako ukulachi okudako so echari njitwafuna yes okulachi tuwate kinga bold decision itu gamba it's true tuwangu de nika abasambi wa muka tubate bagende so wetuma lobu batane bagenda nga tuino okuda yutu zimbe era bantu bali bambuza tina ye luachi okomezao omutendesi chisuze amidist ninga chebera bidenti nzenga manager abaddeo katuguno mwaka gwakona bwe namala giri emyaka ebiri ogusoka na natandika ne mugerwa Simon ne tusaidinga timu negenda paka musemi ne tukwata ekyokuna eyo nyine timu nenji kwata walaba pass bulime nga omwako gwaddako gwe mpana obwa captain na astra timu na aji wangu ze ekikopo kati era bwe malo kuvao lokuba pokino ali ampaddo mukisa okubeerera manager kati nga nyina to kudda munzi mbe chichi ekipya yeso nga lachi naleta mwami kisuze wadde nali nja musaba obuwanguzi neche nasingo musaba munda gano yaffe okudda mu kunzi mbira buddu ekisoka omupira gwennono
0: ogwokupasinga
2: abantu ebimu kati babira bako mu kisaawe ne buddu buddu entufu nechaji waba wagizi kwe kusamba mpira abantu ogubanyumira nti wadde biri abiri mwena na wangu lechikopo nawe ne waliyo ne nambole nti abasajja bansi kusamba ne wangu wadde naba wangula kati nga timu na drazi nezaba wagizi omuntu ayagala je asasula omutwalo gwe avuddeli wa fecha amulibwa alinye taxi munyize ajje wano kwa arena ajagala labe kukutachi
0: enyuma
2: ajagala kube ku nduru so ye nsonga lwachi gwe nali insaininga omutendesi kisuze ebimu kubye na musaba amidist lizard sintize tagisa ne na musaba okudda mu kunzi mbire nono ya buddu nti esolo kusambako atene womesa nefuna ne results echo kubiri tusobola okudda mune tuzimba timu enasobola okuwangula ekikopo
0: kugamba ebiba byatanikibwa ko season ewedde
2: kati ero muntu ajja kulaba nti abasambi olwalera bakuwaliza ati siba matu bakanda bajunga bakulispas basizo ni wende twali tubayingiza they were entrants mu team kati bafuse bachi by Steven Yiga bali bato kati bakuze so ye malokula kati mbaji situde itimu yabwe
0: je bazimbo mwaka gwede
2: kati nandi badde unfair okugoba omutendesi gwe natuma okunzimbira ngatana bakujula
0: Kiyazimba.
2: Challenge eri mu mupira gwa masaza. Tournament eno tujikuba ko kaseera. Ane tuwumula. Tingabu walaba nti amidist okolo obubi kya buntu. Kubanga pressure tuka ne kwata timu atengando. Neyika. Ne tutafunaliza ati. Naye oluste tufuna budde bukwatira timu eyo
0: kobera ubanga
2: bakwando mpira gumu botagugobo ogenda ona kuvuma nebo bado inachoiya ana bwagizi balowozo mpira bagumanya nnyo okusinga olusi abakolachi abagumanaginga so ne mubera mu daire mafanna bwetyo yesonga lwachi mukama wange lo yampo omukisa nangamba salongozi wa Steven agomanyi lwachi temwakoze bulungi
0: dayotereze
2: ebitatambula bulungi I was very comfortable okulangirira omutendesi gwe nalowooza ndi mukaseera ako tebajja kumutegeera paka nga afunye results era otunuulira nti emipiira gyaffe gineeta negisoose ekyamazima n'ogwe kyaddondo lifali yatukwata mu bukwasi yatukwata mu bukwasi abaana bawadde kadi eziba frustratinga atukubye amakona agatategerekeka n'ebirala naye nga bomanyi bwobera mu management y'omupiira okwemulugunya olumukuba kutono Naye olaba nti emipirani emipira etane gisose tusobola okumufuna maximum point obwa 15. So naye nga tukiteeseteese. So njagala okwebaliza bannabuddu nti newankubadde baali tebategedde bye tusazeewo nga ne bwebibanyonnyola tebasobola kubitegeera naye baatukkiririzaamu. Kye ndowooza nti obukkakkamu bwe bakozesezza bwe busobodde okutuwaliza ati era nakati tukyafumba. Era njagala kusinziira wano kugamba bannabuddu abatuwuliriza nti nze ekiroto kyange because njagala kuwummula.
3: Lwaki wala kuwummula mwangu?
2: Nkoze ko. Saza siri yange nange ndi munnabuddu ng'omulala. Ojja n'otekako ettoffaali ate n'omulala najja. Kye ndowooza bangi
3: abo. Pookino wasima n'akwongera.
2: Namusaba
3: ojjamu kuba obwamise
2: okino namusaba era akimanyi nti guno omwaka naye nyini yansaba nemekule kasazanga liri mu kinnya kwekudda naye nali musabye nti emyaka gyange esatu tegiweddeko ndi comfortable okuwummula so ndi mumativu naye ekiroto kyange kyendowooza nti era kyekiroto kyabannabuddu kwe kuwangula ekikopo ky'omwaka guno nga tewaliwo saza litukubyeko kapiira.
3: Maneja soko chide mwesho.
2: Ekiroto chani. Atenga mainti kiekiroto chava nabudubo. Kwa kugenda maso. Emipira jafe 15. Yetulino kusamba. Tujisambe. Tuangule chikopo. Ngate wali watu kubie mpira.
3: Ochali kumedi uudu. Wa radio yomu muntu wabrijo. Mwebale nyomu wabali zidara mwebale kwe.
1: Niyatu mwala watu bachitekele bulunje. Chumutu. Ekiroto chinzo kubao. Nechigana katatete ba. Tebatega manager manyema tuwa mbamanyo ibigambo bichu sajosa ibagamba manager agamba tewali sazali mna yapu gambi echiroto echiroto chechi echo meaning inti chisa ulo kuja timu neruzi nga kwa hone wangu lile waka neitao ne inge echiroto che chagendo kulwana kwa chechi
2: lana batapadiba ange nabagamba bampe farewell enunji I want to go in peace njagala kuwummula ne bampe farewell enungi nga tetukubiddwamu wadde omupiira. Kye ndowooza nti ttiimu eri mu mbeera nnungi.
3: Omanyi mumbadde ngezaako okujjukira mu kkoisazi lyali tuteeka ekikopo nga terikubiddwa naye ndabanga ninga atalirabawo.
2: Teririiwo. Naye ate era bw'ojja mu byafaayo buddu lyesaza lyokka erisinze ebyafaayo ng'oggyeko gombo olw'okubeera nti erina ebikopo bwe yafuutiika emabega eri bamawogola bakoki gye bawangulira
3: yafuutiika
2: wano mukabangi yeffe esaza lyokka erisinga ebikopo wano mukandanda era I challenge them nti gombo erina ekikopo kya bbiri abiri mugumu kiyatukuba mukanda ndono yenna ne actually era bibiri ndoza de bibiri 10 na mu bibiri 18 penalty zezali nyingi niyo kuva bibiri 16 mpaka wano wetuli bibiri 26 ye fesaza erili ne bikopo ne wato twagala
3: otwagala luampaka
2: otwagala luampaka kati so actually sina gomba go penalties zali za
3: singo
2: gombe china 217 ne 2 abiri mugumu fe tuchina 216 2 abiri
3: ne 2 abiri mwena
2: ne 2 abiri mwena so olabanga ebyafaayo fetuze tubikola ekyale ekyafaayo kyetulina okuwa finals enyingi mukandanda wano fengo jeko sizoni ewedde yatutagalako fwe badde lutandika ng'omanya wali mbana mwetuli feshuwa diru ekifo kyaffe tuba twakibuuka
3: anti abamu bwe bagambirangawo nti buddu bajibbira
2: naye era nakati olaba wadde liza tuzifuna tobulirangayo agambye nti oba aze wano oba tugenze kwawe nga bwe twagende bwekola n'ekyaddondo nga tukubyeyo ddiba ekirala alowooza nti tuli banafu ani agala otusanga
3: chagwe
2: tiwali agala kutusiigana so osobola okugamba nti gundi munafu naye bagamba musisinkane osobola omusinkana kila che mmanyi nechagwe asabirira nyo good enough tuina chance esisinkana kuwa wangu kubeita abanene muna damu quarter finals tuina wa space ba sisinkana kwa chibinja chafe chigwa mchachagwe negomba so banabudu babereba gumikiriza chendo uza ntuta gubuni rongabu bilimoka second round for kuita u usisa kuliza tisipanda fezevalina adine bameka bava mchibinja kubange chibinja chafengabu chitambula chilina best rosa chitegeza chibinja chivamba satu atole doinobu nilo kumi labu satu weta gala undi 2 points kuita u qualifying so ne mchari kuchiri nti tugenda kuita o ne points ate second round ne maximum point siru akubanti umalugwe mwogezi wabu wesazali yabu na ye osolo kukanya na ange nti echa mazi walu na basabi watanabali kusamba mpira
3: ya chitofu
2: ati nga balu unji nga ye first round yon na
3: takubie
2: kwa mpira ati nga balibulu unji so bonda bagenda kuwe kwa mkisa ati tusumulie dale dibe li tabanga ukwane ne pressure ya mamuliza tisi mumupire suru kuwe langa sinuunji katinga bula waliza tisi ya opening ugumpiro guwela gugulao eluachi timu zisamba ubi because otio kukuba otio defendinga okulachi nye first round mwebande tuwale tuwa debio natu vikola nyinga tutia nyato kuruzinga kwa tuwa nabubonero nye kati ukubalo tuwa kunganyi zobubonero kati tugenda kusasanya kulika subika fune
3: ochali ku radio budu radio iyo muntu wabuli jo mwebali nyumwe bali dalama mwebali kwiranga te mije ku mide ko mwebali kwiranga te amuliriza tuline manager salongozi wa manager wa team yesaza elia budu 2020 mukaga ngabo iri mukwiranga te etambula season yeno na musonga zona ngabo isodo kwiranga te zitambude manager twamazeko ekitundu ekisoka oboli yao timu ngeri unbeaten kunganyiza points 13 bisomozo ki oboli ebyabadde mu round esoka nga bwe yatambudde oboli yao ebinogeddwa eddagala mu round eyokubiri nga tetu abanabudu tibagenda kuddamu kubanga te babiraba
2: ekisoka transfers kubanga abo tunulya timu actually nze natunulia nyo timu yange nga teko bikako ila nga buo jiraba na ila nakosebwa amu transfers nga buo waziraba transfer ya golo kipa chilabila Juma ya nko sanyo nti na ino obude bunji nyo na ye mkampu atene simufuna yoko bili ye yalubwa malau ben na muteka konyo obude bunji oboli yao nene mwano kuno nyaba na nyamba omanyi chivanga kwesi baku mchala ngoloza agenda kufumbira na ye miaka jigenze oli miaka ana ato genu kulabanga achakala naba neiba so chatu kusamu nga budu luwa kubanti katikiro aina ngombo jatu gamba omusajja tigenyo nyo lako nyo bizibu biafunye wabula afayo nyo kulaba buwabivamu so mumbera mwetuwali actually wadu ude shizibu yechilada abantu wabamu chibatamanyi na chali mugolo keeping ntuwa malo kuruzinga chila vila Juma atine ngena nende tamugeru wa Dennis okuva Emma Okota katatenga Maokota omwako ogwedde twafuna obutakkaanya n'omukulu wa St. Mary's kati nze eno omwana musaini nzaze ne mukampu buli kimu mazere njisasudde n'ebirala manyi kukyagolokipa kati ntereezezza ngenda okulaba ng'ate bamunona mu kampu actually bamunona lwa mukaaga ekiro nga kusande tukolani veiling kwa ni mumidi wiki tuwa itu musambisi za friend ya butambala kwawe so omanya ekizibu chetu kolachi chetulimu ya tugenze mipira jino nga tulina mwebi tulibye tumanyi kwa kati uvanywa loku luzinga lubu amala ubeni nengena nendeta omusudani ilivali miti angu ya ita miti
3: miti ya bulidako
2: aina indisipulini etagambika kwa kati ya chikola kabula na amala na achikola maokota na amala katafe na achitukoze ajan asenta azagala nyo ilabu ajazi saba buamala na agama andi mulwadde buavamu kampu wagende mbu wamuja anjawe kotada ila tumaze first round tatukubide kwa dompira ugumu ninga tuwa mspendika ke milioni zisobe satu
3: aina ni license
2: iya wadi ni license tuwa mujemu kuba atuino kweteleza so biya tukosa amidi stinti tuina amasa kwa nagaina challenge ye biensi imbi bichi kwa sembolinga timu atefe tuwala nituvana mchinya jetuwe kata omu wako guwede ne confidence levels eza haba wagizi nze nina haba wagizi benari njogela na bo ngatetuna batu kutandika nemba gamba timu ya feye singu obulunji umasaza mwondi nenga boba chaga atuulira nyo bulemezi tuulira nyo chagwe nemba gamba no muba ulira because tibane wa kusamba nangu choku bili mutunulia friendly ziba samba tuwa samba friendlies ezamba saza asatu tuwa samba Kabula tusamba sese wanu tusamba Butambala homo andawe natichita geza friendliesu zitu wa testi entufu kubanga bo samba na ube woli na bomu tournament nenda gamba it's okay osolo kula bangoli ya kubye na mawojolo golo kumi nzene wanonengwa drone sese ne this is the real football so nenga iraba wadisi tebachi kolachi
3: tebachi tegea
2: nye tuina nisari wo ino mpilo gwari yao kwa leda nga Butambala tujukubye gole muku zero nenga wanonga ate Butambala ya sambie nyoku singa wudu nimba gamba chisoko mpila guwa angu wa lizard choku bili baliba academy academy webasamba ate timu zinezama sasa siwezi kola chi siwezi samba hebo tuwagi natuwa wakua homu andawe comfortably nengo ilori olokuwa inaichi homu wako uguwe day
3: nga chicha amulimu
2: agamba tetu kola chi tetu jira so nako kwa hali kusomozi kwa kunene neche ndooza ndi tugenze tukwe bulula ila first round niwe malo ukugwa batuwaya kadako kweteleza ila mulabye abadde batugoberera naddala bawagiza balaba training zaffe kubadde mulaba faces enja ulo ono nomugezesa kanagenzo okulaba kyaddonda basambi ababiri ambe beyasaini nze wano waye semugugwite yaliwo wano payas kagwa ngi yaliwo wano fene tulabanga tajja kukola ki
3: tajja
2: kukola so twagenze tubadde tujja tukola ki oyo golo kipa chaze mubadde mulaba wa twatandika naye mukampu abadde mu tafulumiye ko nga kyetwagala nti olwokuba twafuna ekizibu kya goalkeeping kwaba goalkeeper baina kwaba satu atali obulungi atandika era njagala okuba wa credit ba goalkeeper bange nti ne mukaseera nga Mavini
3: mulwadde
2: Siraji yajja natwa master class performance chukulaga nti tulokera ku macha nga atesiraji si yakutte atenga chaze yakoze echi yakutte we mugolo keeping cheta ganga buli ajja
3: nga mulunji
2: ne competition yenyeni nga weri kati chimu fo chitu yambe no mwaka guno nti timu wadde ebadde finalizat ne omusambi ali ku kisawe nali
3: ku bench
2: nga benkana olisha sowa kuchikiriza nti ku mipira etano fejitu sambie nga budu kapteni wafe Akram Katende asambie kogumu kwa olugumu jiyariwe yali abu playoff watu gwada kuyaruwarida
3: buwekula
2: niyo badula balubega nga kuwa comfortable with ease nga taina walaba nga tugenze buwekula nga gata tatandisi nga kayongo kituwa jo walabye nga baleta mu Crispas nga comfortable timu mwali akuba bulungi never sambi obedigyo abantu gwe bada utinge nyo
3: sina ta season ye
2: wedde yomu kuba top scorer ba tournament abantu bawa credit nti baina kanda agamire nti season ya wedde wa mulaba nga takolachi taliwo alwadde nibu yaze ya katani kwa mpira gumu ya tuwade goro na assist so olaba amuza sembuya mutawani wangu wa magombolola uamulabi yenga ya zeme dachika kumi nenga ya badatu tuwade na assist atengu olaba asituka so aba players bonna chitu yambi ntibuli hali uo
3: asobola
2: kapteni wa feka yondo badeta nakuba ko first round ninga atibu sura badda samba uchi
3: burungi
2: walaba matumu first games nga comfortable asamba o atibu bamu jamu fix mu first 11 ne walaba nga kayaze nakuwa goal oboli yao na assist katiso abuli musambi atuwadi chateke do kutua atenga avayo nadayo kyecho ila nze muntu abeerawo nga si panicking anti oba coach asomye aliwa aliwa kuba twakiriziganya nti yena gwe basomye yabeerawo ku lwaffe so kituyambye na ye ebizibu ebyo bye twayitamu nga bwenti olowoozeza ku mutendesi kumaya ku striker wa Malawi Ben natajja kitegeezo sigaza kaija ne obedigyu na kati yao wenyini wetu watade Shakibu Mayanja nti abayigada abayambeko
3: Masins deputy manager okongera mu Shakibu Mayanja
2: Shakibu Mutebi Mutebi ali proven ate nze nakola ko naye omanyi omupira ogwo ekisinga okutawanya abaana discipline kati Shakibu ye muntu gotajja kusanga nga avudde mu kampu kitegeeza ne bwaba zenga olusi tali bulungi wiki bbiri wezinagwerako kwa taina nyobi jamugamba wadewe chote ya wanukumbi neto jamusanga mu kampu nga avuddeyo pozi nga nacho kabuchosi naenga kubera anti omupiro gutebo butebi kyendowooza nti teyetaga kunyonyolako mu kitundu kino abadde omupiira asobola okuguteera
3: nozajja mu sipeli yeyokubiri kubuddu
2: ate n'emyaka gye actually abasambi bano lwakati bawuliriza nze natula ne Shakibu Mayanja because season mwe yagenda mu sipeli yeyi nze nali musaini nze era ne muwako sente kwa yali aliko bunyaluguru era navuge motoka na musanga neyo ne musaini nga ne mbalumule uje wano tufuna obutakanya nga mu matundo za mulimu kochi chiwa amagara mtu wala ku UPDF taina motebi ne mugana emyaka mito
3: nina kogenda
2: ye ne munje mune musanga ne kampa ne mugamba jiba kutwala okyabula ogeya kutuka obere frustrated no mpira gwo ogukyawe nira na atampuliriza kuchiwa na msaini nga kusiru na mana mtu wako UPDF nga tanatuka ngeru Luis wetu nyonyola abasambi abamu nomuga gumikiriza amu na ata gumikiriza but AGA inakubira wano mmasaza actually Shakibu alikubude wobu tufu obu kuba amasaza asulato kuongera yospele so unetujira netuongera ko winga kubanga tulina disciplinary action jetwatekinze omukubasambi abadde bakola bulungi unfortunately twamusadase because without discipline tosobola kudukanya mpira so mu bulumi obungi enyabu Joseph twamujeko nituteka ko wijo wijo taban ate nitumara ne mugolo keeping ne mugol nituteka yo chaze ayambe kusilaje ne msebira goma vini so timu ya fenebera kabiriti so tujja kugumikiriza era nchidamu wano Chendoza naba sambiwa ulira kwebali ne naba gala umupira umanyimu haba wagizi wafe uli haba no mtu kwa ya gala nienga anze manager tuja kugumikiriza umuntu yena nete tuja kugumikiriza umuntu alindisciplined
3: ataina mpisa
2: tuja kumukiriza kubanga zo na timu ezile mire doku kuangule chikopu nubu wako guwede wakawa ntibago velela singo yali ya amani kukusinga buwekula zingi yali ajimani na ye echari budressing ilo umweyo
3: chari chilala
2: ila uwayo walaba nga aja buwekula talemwa na haba isamu bagi endo kudengulu nga tebacha sula mpira guko lachi
3: guzangulu
2: na haba kujumizi echari echari uletuba kuba waliye bizibu byayo erebya discipline kubanga bakunyumiza Fred Kakalu yatuka nokuyomba na mwami wa Kabaka chikulaga extent ya indiscipline mwe mtu twagala byogera naye atakati olokuwa wagizi they are part of us bali kumpi nafe
3: madena kubuza nti indiscipline case chi enyabji ya kuzi ya mleti dino kuwa nti yasaliduwa kukutimi yesaza
2: ekisoka amateka tuina amateka agatufuga mukambo bietu kanyi zako buogana okubitu ukiriza na utulaganti amasaza getolo gega singa agawano kwa hii ya tulazenti wademi tuwakasamba kwa mpire etano mpire kumine etano ye buwewa tawele duwa senteze zona agenze masaza getolo
3: Ila natambula
2: na agenda. Nemba gamba it's okay. Akoleche.
3: Agenda.
2: Nenga tuogere yunga ina naka binja. Kakakuli yeti nzi. Ila botunuli ya watanada mukambo. They are part of him. Na ye, I wanted to not to take a strong... kugenda mpola. Everybody is going to be progressively. Omuntu aba akoze omusango gusoka n'omusonyiwa wano muwaoni n'ebirala so tuchagoba n'abalala because ngabwe nkugambi nange sinze munene wesaza
3: nawe inakugoba
2: nange ninangoba kankuwele ekyo kulabirako ekiri fane nze najja wano n'empangula ekikopo neserwa damedi ne musawo pita ojukira 2016 twachiwangula mu November mu December ni watu wa amabaluwa agatuumuza mbagirao twale mu kukanya kwa approach nga mukuru alina bwayagala tukitambuze nange nguwe kitongole nga approach ate yange yekoze wangu ne chikombe kitawangu lwangako bwe nalemu okuteeka bya mukama wange mu nkola nangamba nkuumuza
3: wangu ulimi okutambuli ya mkubuli
2: ile miaka 2017 ne 2018 zinalisa hudu kusaza umuli yangu umuaka kari yangu nga ye manager
3: 2017
2: mtu wange mulino wa Muhammad yali atwale kitongole ile nga ndibali comfortable paka lobando na 2019 nkomeo so chabuntu okumuza chabuntu okususpendinga chabuntu okukola ki na ye ewatali discipline tosobola kukola mpira mulaba amaga amasaza gemulaba omusa osobola okusanga esaza nga mawogola esaza nga kochi ngolo saba sambi babawo kubanga abasambi bamasaza tebesinga kochi nene to be honest just yebanteka teka ne ugenu kulaba ngomusambi sagala kogera nyo musamba sambi batali bange ne ru musambi jo twali ya butambala sagala kogera linyali nga wa coach yagano kujja mu training ya
3: coach
2: na bagama nja basanga wa butambala namala na basange butambala ni yasoka mu training ya somera namala najye butambala na samba game nga ndoza nja somera tebamanyi ndi akuba nestaza bwa mala nokube saza twanaliyo na nalinya boda nagenda muhamu
3: mchukupa cha haa
2: timu hiyo sange ulaida shika satwe yingile ninga kula inapo ba mutadeko na eje soga to be honest
3: kati chiba chichejo
2: aha
3: kavunde mzoele sume aze mumachi
2: ne mumachi tuwa mulaba nitugama nunga sigwe tulaba nga natawayo kumba ina ye chichuba
3: chichuba chichumwe kumineta
2: chichuba chichumwa so bwetuta bere strict ku bintu ebimu osobola okwesanga nga tuteeka mu kinene nze umaluka nkwe ekyokulabirako it's true nsobola okubanga tugeze allowance nkwe mitwalo 10 nga waliwo alaji bakwe mitwalo 15 naye challenge eriwo nti nze ate ngenda okuwe 10 nga wansabye obukadde 7 oba 5
3: sign on fee
2: kati gusoko temeteme mipira 15 jide mujigabirize mbukadde 7 obu wansabye
3: chokate nga ne ku game do yagala allowance
2: aha
3: chokate nga gane camp fee
2: exactly kati gusoko kula bantu kusaza bampe mitwalo oba 10 oba 15 nenda wera bidde nti ato inawo n'obukadde obutaano
3: bwobanja
2: oba sign on fee oba kando kategera nga kitegeeza bwogabanya nti twegabe maachi oyinza okuba eyange olunaku njikubira ojikubira mitwalo 5
3: kyokkale ne ku faino agalayo 7
2: kyokka oli mukulwalira
3: mutotola nti ya
2: 15
3: nga atogenda kujja mmanje obunaabo obwasigala
2: ontegedde bulungi kasi abantu abo ekirala eri gyewala gyolaga mu kicuba tewali wakulabirayo kwakati eno tournament owe yagala watuyagala tuyambagana nti nze ndi kale njagala nnyo okuwangula nera bwe siwangula ewange tebajja kunzigalira bweru naye njagala omusambi atawangudde nokulowoozaako tebakulowooza fe buddu wano tubale tukola transfers buli mwaka nijjo lwetwakoze obubi walabye nga twakola transfers abantu bameka
3: babiri
2: kanyike eyagenda mbala site ne walaga abalabo nga tebatambula ate ngeno tournament ya myaka nti omwana aliwa n'emyaka nga jiijo yeyongereyo agenda akube so fena tufiirwa wewawo osobola okukola nti onfiiriza naye naawe okola ki
3: ofiirwa
2: kubanga omwaka gwenkwonoonedde oba ebiri nga tosambye kweyongerayo kugenda mu top flight kitegeeza kiba kikulidde so ebyo bintu bibiri abasambi baffe tebabibala era njagala sogera ku kubange ba buddu because we managing abange mbabuulira naye n'abasambi everywhere nti olwaleero ojja kujjosa million 5 tukanye tukole n'endagaano era nzikuwa naye bwodduka wano nti ngenze kusamba ekicuba gyogera n'okulwalira otuuka ng'okosezza kaali yayo yonna so awe tuli naye nga sigenda ku entertaininga indisipulini yonna
3: kutimu kale tuyanza nyo tuyanzege okyali ku radio buddu ha radio ey'omuntu wabulijjo so babadde bamukazaako kanyaanya erinnya lye mbadde mpulya bamuyita ababadde baagala kanyaanya mu camp talimu olwa indisipulini cases era yateereddwa ku ssaza erya Buddu tugenda kubanga tuwumulamuuko then ate tudde n'eddakiika ezidaka ez'enteekateeka eno tovaawo
4: Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tubwa tukile nsiyo na. Eno ye Radio Buddu. Radio yomtu wa ulijo.
5: Munange Richard wewale ka lunch kano. Chibadde chiyitirivu. Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti. Bampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka.
6: Munange nga ziweddewo. Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka.
5: Bannanga ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
6: Gutu naulira kukawunga atene ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubunga muyonjo atenga aroma tali na buzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu atengano okozi sabuto mutoma nyoko olu nokola chapati njiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiria Mandela Group.
7: Jule Motors Uganda Limited abaka kasiwa mukutunda no kuola pichipichi kakano bakutegeza nti kumitwalo nsambu zokka osobola okafunia pichipichi ya bajaji boxe ya loni ekikweta gisa photocopies nyeze ndaga montiyo ne photocopies biri ezo ya kweyimiride buli wiki osasule mitwalo musambu obe mitwalo abiri mu munana buli mwezi okumala emyaka ebiri olonga pichipichi eno ya bajaji boxa efukira dala iyo bobose sudo kufuna pichipichi eno kujula motors tujikutambuliza kubwerere okujikutusiza uwojagala. Enanga tuina nebika bya pichipiche bila lebye njawulo omuli TVS hawuju tukutuku nenda la nyenji. Jula Motors Uganda Limited tuchalile ku office za Fenkuru mu kibuga Kampala e Kamocha opposite na Kasia building oba tukubire ku 0738 09 928 oba 0738 07 83 mukaga oba ku 0708 78 354.
8: Muna Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD, ngeno bakuwira kwa litres bia za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu, atenga engine yayo, enywa chitono, bakuwira kwa walatu wa miezi 12. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katiategu ya gara pichipichi ya manyi, gula bajaji seti chikumi ya 25 HD, ngeno jira kwa walanti, wa miezi 18 ku engine yayo, atenga bakulia ne service wa minundi mukaga kubwerere. Bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu ilange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta. Pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabilira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso.

0: taji sasula kati agendo gatta sente ze bamusasula eri ngecha mazima akolera bagagga pate guwesa nganga omwana akutte kubo akomyewo
1: nga akomyewo mchalo
0: mchalo ngompira gukoze eki guganye kati abo gye bali waliwo nabagenda ku timu nezifuna ebizibu nga n'okusasula obusasuzi nga n'okuliisa obuliisa ttiimu lutalo abo nabo ne balemererwa tusaddaake basaddaake kuba ate waliwo ne bannaabwe baba tavudde mu masaza
1: basigaddemu
0: nga benkana emyaka
1: ayina okulaba nga yeyongerako
0: yetasiseetuka nga naganze kankube masaza nga toli yagenda
1: jabuza wali ebirungi
0: gwe kimanyi bulungi ojja kusanga abaana baffe penduuza nakati bandibadde bakyasamba amasaza gwe bunyaga gwolaba ye bunyaga omutuufu sekibengo sekibengo oyo omutuufu innocent kisolo yoyo omutuufu wesanga ngeri gyagenze tafunye na playing time kabere bulaba bakimera kimero lwaero ali kuki ku express kuki ku alina kuloni mavini nyanzi olabye agenze ke kitala avuddeyo biki kati abaana bagye balinga bato naye nga environment mubakubira omupiira tebafe valinga so njagala nnyo ayogera ku musambi owa UPL oba wa big league nti asigaleyo naye nga atunudde ne condition mwebakola ki mwebakolera kati oyo ye musambi kati nze nga manager nze ndowooza nti ekisooka buvunaanyizibwa waffe nga ba manager ekisooka tulejulete nti wadde eteeka we liriri open neteeka mwe namba eririzonebo because n'okumanejinga akuba abantu they come with their problems ajanga
1: ebizibu byonnayagala bimalira
0: exactly kati wesanga nti bwoba tomanejinze namba nga bwe nkugambye nti nze nyina abasambi benta every year ningamba ono sikyasobola kumwongerako nze kati kankuwa ekyokulabirako lwakabamu abasambi ba falling in love n'abawagizi bwomwogerako nga oli anyiga njagala okuwa example ya Tigan
1: alisingo
0: nenzi wano namuta si waka musambi mubi yomu kubasambi abasinga discipline ninalaba nga tiyeyongerayo nga afuse comfortable wano ebuddu
1: ngaliwaka
0: simuyamba ngali
1: yagena tabiri yo comfortable
0: I don't know but nze nkusambisaako nkuta ilo nyina nebengendo okuta lwecho ng'omuntu afuse mwana wa waka naye nga n'omupiira kyatuwa nga ali comfortable we so nga tekyebanja kyabulabe nnyo okubeera ne tiimu eteebanja era nyina bengenda okwadvisinga kugeya manyi either genda mu liigi oba ogenda okubireka ewalala kojja tunyiigira nga ekitone ekyo tukikola ki tukigira so anze ndowooza bakitulekere fe nga ba manager nali mu lukiiko olwayisa etteeka eryo nete lyayita lyokka lyayita netteeka eryokujjako ekkomo ku myaka ebyo bintu byajja bimeka bibiri minister spirit mwe yakikolera yagamba bw'ati nti gwe owuwe wano olw'okuba abaana batandika okusambira mu masaza mu high school kati nkuwa example ya Hamuzi owange wano yes asomera ku St James niye ali musaza akuba kitegeeza agenda kuba tannaba mavini sebirago abadde kitovu wano yasooka maogola omwaka wanankubidde emeka kati ena yandibadde afulumya alagewa kati ate neŋŋenda eggulu nenfunayo omulugwala wange nga ye abadde akuba ageeyo nemi akali mwabili mumwenda olokata kubanga ku basaza gano
1: bamla bangomo
0: gwe sebira goloko wa muwanga ali mu centenarize gwe ngo mukolachi
1: ngayo mulika
0: ngo mujjawo chechili chekgame ne chaliji katoja kutunuli wa Musa Minga tubani wijo na saini nze bamu kubisa ngodupa la keso wedwa ili mkudayo wanzi niwa Musa ini ingakao ubigiri jabali gubi bawa olaba buwabo nabona ne raisi nziji yafuna ke ninga ise young boy alina ku university ya soma busomi so ebibe ilawo na ye ngeri fenga aba managers jetugendo kukwata nimu tunamayo kutereza kubira omulanga abafufa ne bakama bafe butunatereza liji yafe ngomwana bwagenda yo
1: tavayo
0: yeyongera ko asolo kubira facilitated teams of ba facilitating nze ndozo kudendo kyandi badde kirungi naye kyamazima otula no omwana na kubulira byayita mweri ngobula mugamba akoleki akomewo kiringa abana bafa bagenda ku pro ne katena kuzwaluwe kyabaluse rumu teswagala biogera ku batu jabanyiza mbagena mu America
1: university
0: tawali yo chiniyo nothing is there bino biogera because katina na nyigira nyo mpira ngenda gumula ne tawali chikola chi
1: chiniyo
0: ila ba gula babunyaga bagenda
1: nakomawo
0: botulira basambi bafabali yo ba oweni kasule bali mkukona
1: atenga manager Owen ya alina kulevo ya waguluko
0: exactly atebu wali kulevo ya waguluko
1: yes
0: kati wano tunulia Musa Minga Pius nilevo ye jendali na ina national team kolo na ye kati alie mbia university la kubachi chubachi no lulio kubachi buwana dira kati wipa wesimoga ya kubamu ganda wange kati ajia kunyiga muto wange kati otuke chisela nga tulimukuba tabusi gwe mpira gwe Uganda ila nabiyo noyo yaka na mwane sente zange ya dusena zo I gave him 2 million
1: is a season yeno
0: ya duse ya geze mwa Amerika wali yoji so ebe bingi netu ina kutereza tournament bunu ajitereza UPL ngo mtu asolo kuveno
1: na agena
0: mu UPL asolo kuvuga akamotoka umusala gugu sobolo okujja kalawensi akamujje eno jawanga alira asolo genda akwe training e kavumba gwe jo mwagala then tetuchirina ko buzibu
1: ochali ku radio budu manager nga twingide mu team dalakati direct
0: yes
1: tugena mu kitundu ekyo kubiri kitandika mu weekend era budu egina kutandikira kwawe team eliyetya
0: timu elimu mbera nungi era mkongelo kwete katika tufusambi mu friendly zibiri ziba de bit light kubanga tuli mkushapeninga haba sambi afibi tuba de tuloza anti tiba koze nyo first round kubanga wege ntipo naba de balunji kati ngononya ato jukida inaloba consistency
1: yeah.
0: Ndiyo mtu akoze bulungi mwache eno togenda muza nebilala so wali batafunye playing time ekolachi mara ensogolachi tutadeo friendlies bidi soke yalie kaoko wajiraba atene unakulwe guru tuwaba dene friendly kasasa kendo uza tugeza kukuongera kushapeninga timu kulabika bulungi but all we are good to go nchidamu ekiroto kyange kya kulaba buddu etakubiddwa ako season yenu
1: omanyi zabadde games 10 ezazanyiddwa adamu kitundu ekya sose era bole performance yabadde nyuvu nnyo nadamu kitundu ekya sose nga team no conceding wawa abadde ebizibu bya goalkeeper okulwala obo yawo nebirala ebikwasaganya ko bwekityo adala munabuddu kikya basubira mu kitundu ekyo kubiri ekigenda kubanga kitandika subire huge performance nga byadde mu kitundu ekisoka
0: performance ndo ndoze jakubera nonje oboli yawo no kuchirawo ninabyenzikiririza mungabe ninagambye ngatutandika ndi gina mipira egisoka pressure ba wagulu wakolabo byo mwako oguwedde oyino kunonyaliza atizi kujja mu kibinja nebirala tugenda mu second round ngubone utatuina butono kitegeza no mutendesi yenyini mwami Kisuze aina freedom egeze sabulicha bulichumache kuba wano we can take any risk okugeze sayi byuma byo byonanga bwa bilina
1: anzo bigeze sa ndo kuulira banna
0: no because mupira lutalo bogenda mu lutalo bweliba ngasasi lya kugenda kunyama likugenda ko so chance yo kajalina tiagenda mu second round ngatalina pressure nti lizard si yazi ubuno yabukunganya ku first round ngayeta agansi bunji kitegeza kebere formation kabere basambi abo bwa mukisa kachibechi kiri mu ngaloze da chendoza timu bulirwebera ngataina new pressure etero kusamba obulungi mpozi nga fechinabera vice versa butuda timu ezaina pressure era abantu baga wulu baga manga wudu tasamba bulungi ne because for tujja twagala chikopo the minimum should be chikopo kati bine byeyongera byo byo libe twagala okwetuma ngani bitenirani ehili mkwetu bala kache misuka nao so nenga minimum masaka chiba chichi
1: chikopo
0: yelo liyasa ugamanti budu ya kolabubi but last year but we had a very good opening here nebutu wawadetotuagala you can credit us for that nugamu sajia wasa ambediba wano abantu waba zikiza so ebirungi webiri ebyakoledwa naye nga bwe nkugambye nti nze ku lwange ekisooka sina pressure eri mwami Kisuze nga manager njagala ye ne timu ye be exploringe kibalowooza nti kiri best eri bannabuddu kwanga nze pressure yange ekendedde naye actually nze ndimu namukutunulira ani gwe ngendo kwata kukota awunda huwembi because sisola batu mabubone nububiri bumpisao nebubabula awundoza tu awutu avuddeo neka tuli mkutunulira waliwe tulaga
1: manager tulowoza anti second round yenu yani kuzisedwa angaye kukuba tochi na damu chetu andiseno cartridges au kwete okuongera kwete ka pressure na dala muchitu chine choku binga chikwa che chigendo kupiranga chija mu no cartridges
0: anti kati it's true tulisobola okwete kateka bitali kwete kateka kusinga kugeze sabasambi bomo nabolina kubanga osobola kubedanga abantu babaddo sambisa they are good neenga ate walugu badde tunawa mukisa nga tulusa ali beta nga wali okubenji so tye mudega manti mukisa gwokka mwami Kisuze gwaina nti abone yabo kunganyiza kati ye wadembe byuma byo no bikola ki ai aina waka akalembereza aina waka akalembereza ichoka bwata funaliza ati si agenda okuba asose nti tazifunye nenze njagala nnyo nti walu we tulaga wataina chance kukola ki walu baddeko ku pressure nga utatu wangu le mipira jirie mkome video ya tuwala ngotu kane museke nao na mpira ugusemba yonga guwe ino kuhiti
1: yao ino
0: kupangu chito geza tofu na chance ilaba sambi wanja bavao ngeisha mazima tiba kozeshi tiba kubye mpira nzika tichendo oza nti abasambi abadde mu camp abawadde yo obudde abakumye mibiri kosa olokubera mu camp nenge birozo tebiriwo abo tubalabyeko nebabadde mu kampu ngere birowoozo beerwanako kyendowooza nti tugenda kozesa emipiira gino ebiri esatu twalaini then ewaddako kulumba afa yafa
1: manyi luli nadamu nete kateke ezimeze enjalo twalabanga nnyo abasambi babuddu nga baliko mu gimu ebifaananyi kyafiira wa sizoni
0: tekifanga era ne gimu weri naye ejimu eine bigire juratinga ekisoka level ya training. Echo kubiri emibiri. Kati ngagwe oina size za balatif. Babu sulwa. Baluchamuzi. Bobongera ke byuma.
1: Nyari waloni size za ba akram.
0: Oyizo okubasa nganga bakola chi. So kuri de mibiri bakola chi? Bagirina. So ekibadde kisinga obukulu ebadde fitness kubanga timu eno eri balanced nti teyina nnyo ate banafu basuse kubanga nebola banga bampi ba Steven bakaye era sibangu kujjako mpira bakanda so jimu oyo yandiyambye nnyo abantu kuzimba mibiri netatuwa fitness era abantu lwa kwanti bwetwe kubisa bifana nyi gundi babuna byeko mu gym ubiki actually fenna tukaba kuba ba gym wali we tajja kutwala ku gym kati omubiri gwa latifu bwogongerako
1: oba omusebusi
0: oba atakata oba mu mpira bwogo mugobiyemo kwa mpira gwo mpira mbi gwo gumala bumazi okuwa kana tebe ugenda nomuwa omuntu tate mu wrestling kati so uchovu dola banti tetubadde nnyo na pressure ya gym na ya kadewe kanaba katuse nga tuweta agoku zito ya muko tojaba zito ya mu na inga timu webade balance to that extent
1: ok ochali ku radio vodu radio iyo muntu wabuli jio mwebali nyo mwebali lidara mwebali kupiranga te mjie kumideko mwebali kupiranga te muuliza sagala sagala kukubeira kubera omu mbade nya tufune ya masimu ngagago oboli ya manager bamubuze ko simanyi runi kwa oyina manager cho mubuza yuko munte kateke no ngabo iri kubera ngate
2: ngene mba masimu baine ibuzo binje
1: so kuna timu 52 muenda 88 muenda 55 noti 52 muenda 88 muenda 55 gena kubera ngato itawo then utubulire ekibuzo kicho cho yagalo kubera ngate obuza manager mukasera kano kutimye saza elya buddu ngabo iri kubera ngate ekwasaganya ensonga mukasera kano go na omulonja uliziza radio budu
3: amukede
1: baba
3: ekolo kuweleza
1: nao kuliziza
3: ya mwanami siza
1: mfui
3: wala njitone mkebaga andes industrialio kasi njagalo mungu uza budu eno kama halimu chegeleza kwa sekendi hafu ogenda la wa mani jivata andisa mchisundu echoku vili mwari ya dawalina wata zenze nga mpogo mwini mwagenda kuchu wa fono we chile vondi awana wabalu kwa fiziko
1: ooo ngati wabu kumye mwurunji
3: echipete chikichekeza za nimetuwe kina nito tila liye di avudu
1: ooo
3: mfuwa njitone ukoloza andes industrialia
1: kashi kalu msizi wala njitoyanza toyanza yegi kochi chile vondoze nsonga zuri dababuka ajaba kwa ataku
0: kochi lasta
1: ee zodi ya hudu
3: mami umaru
1: wanjiba hapa
3: leni mula msiza munda zile
1: yesebo
3: e kochi mwadala nye bia fika kanduwa necha konda kareka hasa ni data nga mula bawa mkasayo kafake kasambia nakuba akapira nejo na mula vieko ya ino mzuhu na nekne sazari ya hundu oba keadali
1: ooo
3: ya sika kambada lani
1: kazi mwani jagenda kutuga amba kumsongeza tetu la vi za Nakariga Hassan Agata radio budu
4: hello
1: waji sebo
4: mkete
1: babu we
4: oliburu unji
1: ndiburu unji sebo mpozi gweyo
4: mara jamra msiza
1: yes sebo
4: zirabita fadi jime na pabuta leja kufabiri ena paka tawa ndombagira budu FC
1: tuweanza ege
4: omutajia tunakubana na kata pichi kumutwe era manager mlamu siza nyukuanga ze wala chia chocha mbade buza kati oyu mwami oyu mzani kwe vago vyoyo kati bana hapa sabla watape mpisa ambi kwa ni mwono mpira kwa fwe echo kubiri kakati wena tugenda ebuso junga nikuzo mazinga biri kakati lwa chabe msu iti watu watu kiziza fefwe na tibwe na nikuzo kwa ije dala zo na uge na wani watu watu kiziza fwe kusimbala inyeri
1: ee
4: za fare jime iwa na masaka
1: kari fa Mande jimi tuyanza tuyanzi ge. Wewele kuilanga ate joli. Wewele kuilanga ate. Uli liza iyo muntu wabili jo. Ready yo budu. Why? Hello?
5: Wewele kuwele za tamu kebe.
1: Na ukuli liza.
5: Omukule za mchazi zonu na kuwele ilo mwela zo kumuchazi wa guru onji.
1: Yesu.
5: Mwela zimpeleza ya mwena nge mbadi makatuka kuredi yo budu.
1: Oh. Kash tuyanza tuyanze ge wewe bali kupiranga te joli wewe bali kupiranga to uliza radio buddo baba
5: yeye alitamkede
1: kali sema namu mje bali ko
5: amanya suka uza jojo William tunje no kata nacho mwele
1: esebo
5: wakati msema msa joli wabula kubanga time kwa adela jikute buru unji na ye tepse chila chivere ko nyo
1: Kali niweza tufune yunga bili manager demwezo kuwa yeta kukumu lato kutani kukuloliza team radio bodo
5: jebali
1: kali simu dawe jebali ko
5: noteri kikatwema wakura
1: yeso
5: kakati nipalizano omukuro yu manager nemirima jako la kutimu uyesha zari Nange nsaba ba manager ba matimu za malala gama kazanga maokola ko tikabula. Bala direko basobola kutungula masaza gabo na gogo kumpira ya ifenga butu ge kuba. Era nze mbate mweba zo mulimo gwa koze era mukama umbo.
1: Kali tuyanza nyo tuyanze gabantu be maogula batulabire obagambe tubatumide ko nyonyi ni da tugenda kubanga tukwata ye muyoka ade manager demwezo radio bodo nawo kuliza
5: ngoba ni sana na sasa chanjo yako wandi na masaje na mgonda wa isha mlima
1: eh sio
5: toka kwa hiyo za team manager wa phone ni bali kulengelea wala na tulelea cha mzipo kubate tu chanjo za kujiri jione ne kati yato ni huru unji na ye kasika tuwasabile tuweyongele na kuwagira team yasi
1: oh kashi tuyanza nyo tuyanzegi abasi ngo mjadibi baza nadaa kusonga zimu then walu alimu industry area wano manager wede kusonga ya second half performance ni utano muntandi kwa timu ngatina vugu maburu unji obo uli yao ndoza tuchigati wa muko ni nisonga ya kariga sangata
0: njagala okwe baza abasi obode okuba masimu ateno okwe kumirako
1: Yeah.
0: Walu ugu empli dowe na masavu njagala kumwebaza saidi yeyo mgana ngo wei chote laku nsonga ya mwami Hassan Hassani angawe mba gambi enti walu ubuvuna njote kukukola na hei walu ulo tukanga atovu koze nyo uvoli yao noitao tosobola zendoza mwami asa ni asingo kwetaga okumanya chaya gala because bwechibanga oboli yao echasoka techata ambula bulungi kati aino mukisa okudamu okutereza ebyasoba so wabanga up to now yatanaba kutuka mu kampu chovula n'abantu bakola ki beunya anayenga fenga banabudu omukisa tugumuwadde omanyi sometimes these people katika bolaba Hassan bolaba Malida these people be ba mu kubakolere saza kati kiringa tugeze paya singa akomyeo omuamu that legendary respect bolaba Malida namukomyao okumuyamba nti asobola okwezenguru so omuntu oba uliranga tasobola ngabwe gambye nti nadale kintu kya discipline because nacho kiri part of indiscipline okubera ngabano bali mu camp gwetoliyo bichine bilala but we can do away with any prayer so chendoza technical wange ne team bachiriko era banawe go bali commending nti bamujieko au go ahead
1: okiriziganya
0: nabo so sikirinako buzibu ensonga endala ya fitness. Ekyamazima timu yaffe badde fit. Naye abantu balina okutegeera ebigambo bino. Tubadde n'okusoomoozebwa. Abamu ebumwe ba advantage la kusoomoozebwa. Anti timu yaffe badde esoko okuteeba. Golo bulo twa tuzetaga tuzibate tuzifuna. Bulirwe tubulwe mmalo okuteeba. Omupira muba mwino gujja kuguta pace. Because umuguleka ku pace onasolo kubera ngateba nono ngateba. So kwa twatuka ekiseera nga tugoba nga batuteba. Etukatuga akati tetugenda tetwagala tugobe nga batukubyemu nenga tebadda mukola ki kutute. So second half sikubanti coach Rasta takoze buvunanyize wawe coach Agaba naye it's because it's a strategy kubanga tubale tufuna golo bali batusoka yo tunalaba ku situation nga batusose yo nga fetu nonya kati kizibwo kujaji nga bat team eri fit obate eri ne second half tutero okutta ku pace kwa mtu asoku kubate golo nga tutujja kufuna budde kati katinga bwala bye golo ya busujwe ne yaze
1: ya penalty
0: obudde we yajidde mu singa right na uweza golo bili wandabia ntade ku pressure bantu kubyo rusi ne tuwangula so kati yewe bibera mu strategy ya ba coach neza kitono kye manyi ku mpira si technical enough but ndi manager enough nze kye manyi nti buvunanyizibwa bwa batendesi nalanga timu esoseyo okutta pace kubanga buli mpira guberanga guduka ebisinde mingi gusobola okunywa either way.
1: Mpozi kondo za manager na akasemba yolo kwa liwea wede kutiketi okuzitu wenu abadde afande jime okuve butale janenga wa mchuga Masaka muno ndabange chinzo okuvere chizibu zitu sindikire
0: chizibu because the team ezimu tazidi organized enough ngojeko afenga abe buddu nti fetu kubisa tiketi nezibela ne katale wiki namba because mzila tu scanning zili na security features nebila ne haba mtu banda tuka wao katiso omuntu olumuchi zibu kwetu sigisa tiketi ne tuuliziganya nabo tuja kumekinga sure nti selling point yeguzaba na buddu ebele ya banabudu tuleme kubela congested nabe busuju so tulabenga newe tuyingirira newe tugulia tiketi wau kana.
1: Mpozi kone chila ama gumbu laga nugambie kuko na damu utambuza isaza eli ya budu kwando sabudu ya imu kumasaza agasinga ama gumbu la manji na ye gaku ati deko gatia isaza li nukulaba anti at least litu kwa wano ilituse
0: neanza ekimu ekisoka tu ino kukiriza nti timu eno si ya ziwa era ye nsonga lwaki bwe njogera ningenda kuumula I'm proud mpulira esanyu and abantu baleme kulowooza nti ziwa yatondebwa kubeera ku buddu taveeko ekyamazima sidi ya buddu esaza lya munnabuddu awangalira magombolola abiri mu mwenda agakola buddu okuva mu lwera paka emalongo okuva mu lwera paka emutukula ku boda era paka ikasensero paka bukumalayo bukomansi mbiyenna ebigasa kitanda na walala kati tubale tufuna okusoomoozebwa nga timu akicho tuizo tuchirwanako nga timu olumu etuke kiseera ngefuka ya muntu omu ziwa goma nye timu bweride goma nye bwesa sudwa goma nyichi bofuna ekizibu oba ogudo oba tunze kibanja kyo katinga bantu batu kakuleveyo na ye njegalo kwebaza abami abe gombolola omwaka guno tuwa kitandika ne tulowooza nti kigenda kutuyambako kinza okwata kitambudde nga tukyagala kwa twalowooza nti wakiri buli wiiki egoma ne batuletedde matooke gokka oba motoka yanku kwanga bitwekozesa bingi naye abantu abo omuntu ne waba waddeyo akantu katono nnyo afiringa ekintu nti ali kitundu kwe so tukirabyeko batuletedde amatooke ni batuleta hebi kajio ni batuleta hebi batuleta hebi ntubi inje batuwa denku kwa neze tuli mkumala hebi gombla hebi kakata ya zituwa gombla hebi kalisi ya tuwako kuku na etuwako kungano na etuwako mchere nebi lala gombla ya chibinge neba lala ne tebana chikola okusinzira ku capacity ya buddu nti oje kwesa ngange gombola ziringa musanvu ezigeze zako ninga tuchaine ndalanga abiri mu biri ezitanakola zitekedwa kola so saba abo bonna abatanda baku kuba kubayamba timu baji balete batuyambe atenga nafe tuyambika kubanga ekyamazima bwetogera buddu kuntiko ndoza kana akanyomero wetuli cha tutegeza era jo mukuma damalaba byabadeno na uli desanyu nganange tudene wali maso sitemia kubanga nga tuli mukufuna ekisawe
1: era wenyinyinyi wemba dezi jawe tugenda komekereza ekisawe chigenda kujja nuza chija kuba kitasiza bingi omwako kujja tusubiyo kisambira mu echo chimu wali ambuziza ku basi ya fe jadde bayino tukwasulu alero nanga manager bamuita mayanja ava wali munyina nanga manager mumbulize ku moto ka fe jitwali tuno kufuna olwalero sokati nuza tukomekereza nebyo bibi
0: ne yanze za kusokela dala cha sanyo anti nga sina ba kuva mu buweereza buno Katonda tusaside ne tuzimbe ekisaawe ekimu ku bibadde bitusumbuwa buddu twali twekalakasa naye nga ebyentiko twogerera byogerere nga bwe nagamba nti twayogeranga nnyo n'akapiira naye nga tuwangula bikopo kati kuba twali tubigonzeza tubiwangula naye nga ekisaawe tuli muliiko tuli mwalena icha icha chafe walena bajitwazi kabwazi nebidala na ye ekyo mukisomulunji nga tukwatagana ne banafe aba ikop ne naba crude oil pipeline batwa obuyambi bwa bilioni 2 bilioni zo 2 tezikola kisawe kya bantu ke balabye nezikola ko ekitundu ekisoka ekitundu ekisoka ye playing surface nti awe tusambira awo tusobola okubanga tukoze eki tumazeewo naye mwena ababaddewo nga batongoze ekisaawe ekyo batemevuunike ikop yasabye ebere kitundu ku kisaawe ekyo erinya somu kumadamala nabagamba condition yerinya okubeerako era ne bagikiriza nti kisaawe tujye kiyita ikop nga te kuliko ne radio buddo yazizimba
1: nekimaliriza
0: therefore mujye mu mzimbe kintu kyo mu kimale akatukiyite kabaka Daudi kywa okubiri ikupu kyendowooza nti kyatambudde bulungi ate nga bajja kukiwuliriza so buwanguzi bwa maanyi nti buddu egenza kufuna amaka bwetulya ku ndagaano ekisaawe ekyo bagenda kukituwa myezi munaana kitegeeza omwaka ogujja tubeera ledde tuggo okukisambiramu naye nga bw'omanyi entanya ne contract I don't want to contradict myself nesange
1: nga tusambire
0: nga manejazi wa yalimba kyeninako obujulizi kimu nti emirimu gye giri gikolebwa
1: naye
0: ne mukaseera kano era buli kimu gye kiri so tusaba Katonda kigwe bulungi
1: amina
0: abwe twalira ku mukolo ogwo omukyala Namere Justin state minister for local government yategeeza pokino nti yes asomozebwa olw'entambula ya timu embi nagamba yakwasaganya mukama awe bafunye buddo
1: entambula
0: it's true abantu basinga era kisagala buli muntu aina ebyobufuzi byakkiririzaamu but sagala bamikisinge buddu mu byabufuzi fe buddu egatta
1: wonna
0: nti Namere we yava nga atwete de million 5 nkeretanyi najja naye naatuleetera therefore fe ate tuvunaanyizibwa okugatta abantu ba Kabaka. So I think ile kanyu yava sebina na akola ki
1: najja
0: so kati tuli mu mbere efanana bwetyo tuli ku receiving end nti osolo kunyigira na mere olebyobufuzi ngati ne iko potomanyi
1: wajiye
0: vude ngati oli mukubira iko pungalo so nendoza yatusubiza Costa mpya tujja kujireceivinga tubale tuino kujireceivinga olwa lero nezibale zibasanga musambu netufuna amawulire ntasobodde apadde na kuyalaze tasobodde na saba wikeja fetulinze erabwe bana bajituwadde tujja kujja tutegeze banabuddu kikirabo kyamwe kituse kubanga fetuli ba custodian.
1: Okay, kari tuyanze manager bigambe bisemba yo tukute ogendo omule kuba simanyi timu igenda kusula yusujo obya tekiniko
0: tubireke olwa security eche chibuzo manager Brian ya doji nze okuja nado nyina kubera naye kuba ye tekiniko wafe nenjagala okumwebaza naye it has been a good step up kubanga okuva kusaze tono no jaku saza dene no performing na muwa credit ila muwebaza because nyina niwe nabere anga siriwo nga ino kutula mu full throttle so muwebaza na inga kisoke la dala njagala okwebaza banabuddu abasobodde okutuyambako na dala aba MPs aba munga bwembogeddeko na lebonkere tanyi onalebo namere onalebo olubo wa sebina ate na abalala buddu na inaba baka 19 buddu yoka
1: abaka 19
0: inaba baka parliament 19 naye ndowooza tetunaweza bana bavuddeyo ne batuyamba so tusaba ate n'ebitongole ebirala ngojeko ba buddu CBS pewo sako bajibu wota ba hotel next nate ebitongole ebirala bingi ebiri Masaka ndowooza nti bisobola okutuyambako naye nga manage njagala okwebaza radio zaffe nga nkulembera ne radio Buddu olw'obudde buno bwetuwa ate n'okuyisaawo twadde mu World Cup naye ng'owulira atamukedde loni bayisaawo Buddu ina friendly Buddu ina match pane tusima nnyo era twagala okwebaza management ya radio Buddu ate ne mukadde waffe yagenda Segawa
1: mwali omuntu okunogera ko kasi
0: atukoze bulungi era ngaba nabuddu twagala na kumukyalirako bangamba ina project ya bili ezamaze yakola enkoko atene yobuunga
1: buddu supermezi flat
0: yes so twagala kumukyalirako atumtegeze nti nabana akawunga bakalia so agalo kubwebaza naye njagala kusembayo nga nebaza nnyo bannabuddu abasobodde okujja okuwagira timu yaffe tusoomoozebwa ng'ekibinyanga bwe twakironda timu zaffe zetusamala zina bawagizi kitegeeza musawe tubaawo nabaffe bokka walabanga buvumerese timu yokka so naye olabanga bannabuddu bagezaako nze nabagamba nti it's true osolo kufuna oba bitongole oba chichi nebisobola obutabera consistent tubirabiyeko ngolero bwebiri enchane bidojinga na bichi nemba bagize mbeerawo timu ya mwesolo kusigalanga etambula ate mbera ne moral authority evangelizat nayo lyo osolo musanganga ya singo kukuvumenyo ningo mtwalo gumuluma oguwayo yabera kuswita gamba mwete mwagala gula basambi one day twa samba butambala waluwo mukwano gwange aji sebulimo webwekula ila ina java na itirawo neba wagizaga anti mulaba manager tayagala kutunda motoka ye agula basambi atunde motoka ye so naye nga manager tayagala kutunda motoka ye tusaba abantu abo ogwo mutwalo si kinene ne tuguweyo eri timu yaffe tugutematema ne tugusaino no fine tugutematema ku campo fine tugutematema ku alawensi ne tugutematema ku byokulya bya timu biendo uwa zantisibi yangu timo jikuuma mukampu nebigende lako si changu e, tugezako na ye obu wagizobu bukuru nyo buwebu tutuwala mumaso so njagano kwebaza abasambi bange echa mazima gabiro wendabiga watubi ogira nze nkolo ogwange ni walida chikaziri echenda
1: ziba
0: zaabu ila wababa tiba mpade baba anjiye ila manjiba uliriza chiroto change nange ninga ingiri ya kawesi chiroto change kuwangula chikopo cha amu akaguno so timu yange temute chiroto change atine chiroto cha vana budu so mbeba za wakade temutu wade nadalaba uliriza saa wazi nukulia nga masibu kwe galiba kuba tuja kuongedo kuba wesanyunga wena bagamba.
1: Okay. Tuyanza nyo tuyanze ge ye manager salongozi wa Steven manager wa timu ya Saza Elia Budu umwaku ugukuna ogumu dilinganwa irange chiloto che cha kugena nga mazoku wangule chikopo yagala kumula mudembe nga ne chikopo achilina ye manager salongozi wa Steven katumule muko katono nyo fetumutada agenda umule muko kubanga timu aino kujiru uoleza no kujitu wala usuju ate jesanyo eliba nabudu libasingo kubira nga beta aga na dara kuru nako ulugendo kubira ulwa sande tugena kumula muko then today ate tukumekrezente katekeno na mauli la matuno tunagamu kwa agu agasawado kubira nga ate gatambuli de dara na dara ulu nako no ulwa lero na munte kateka nga beri mkubira nga ate etambula.
6: Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Empakazo kuno nyamisi Uganda dako, zizi no ziguse wano. Katigobede lorugendo lona, okutuka lubana yamba zengule. Nga we kumida kustate muzi makula chika. Gulidwa kutanu norwe sande. Kusawa bili ya zaichilo, okutani kangasatu mulumu mwezi kuno gomsamfu. Omua akaguno, atemu abagalo mpira. Temusuwe mpira jomu kwa nejebo edu. Omuli timu za mweze musingo kwa gala. Gamba nga Arsenal, Manchester United, PSG ne timu endala. Nga jikula gibabu televu, kumikutu jemi pira jesta time uzi.
7: Tukulete dechame chobla mwabulunji. Kazire. Power tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensuju omulondo awamu n'engabo ya chalo emanyiddwa nga cactus. Kazire power tonic ayamba mu kugula emisuwa awamanyiga ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kokolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire red tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigalanga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira. Ulo